0: loruko Jesu ti Nazareti igbala wole re
1: amen
0: igbala wole re
1: amen
0: mi ma gbara to operate ni agbegbe e ti o de wona lati gbara re kuro lowo e to de wona ti bo mura se jade ti wo ba le ri ami se loruko Jesu igbala wole re loni
1: amen
0: lowo agbara ile baba ra gbe ni so lowo agbara dugbo ti eje eyan o lo loruko Jesu agba ola
1: amen
0: mo ni agba ola
1: amen
0: agba ola
1: amen
0: ninu igbekun yan o ya jade wa
1: amen
0: Jesu to sile
1: amen
0: ko de dominera
1: amen
0: la seti baba
1: amen
0: mo te mo
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo seed of Christ golden church land of reality toluyo awa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan be ba ti dore meji agugu so pon lo sebi oba ah gbo mi sa eyan le deru be yen ko mo ri owo iyanu olohun abe network ibi ti ase ngbe mo gbadua out of sile
1: amen
0: lu sunday bye wa ti ri wa ti ri moto ofe lati ore meji to ma gbe lo church loruko jesu mo ni wara anugba
1: amen
0: ru se oni eyan ki je ko pa ko to debe debe ko de gba in tan pe ni itusile ase ni iru ayajo oni eyan fi sere ibi kibi to ba wa ri pe sire ka go ni church o wa lagbegbe iwo na debe to ba ti farabale ni opin ta ba ti npari o gbo address awon churches to wa ni agbegbe re loruko Jesu out to sile
1: amen
0: wa di ominera
1: amen
0: wa di ominera
1: amen
0: wa di ominera
1: amen
0: wa di pari o si la ma npade ni lufu ape o ma ni agbara Friday to kayin la ma npade nbe ti o su yi ma mesie o su oro lele yi o su oro ni Paul si je o su oro o su yi gangan o su ifani loruko Jesu a fa ire re fun o agbara ti o je ko ri fa nla agbara yen ma jare kuro laye in the name of Jesus opolopo ojo Thursday ati Sunday bye mo ma wa ni igando o ma ni agbara Lasu Igando Road, Hotel Bus Stop, so pe si bi oba lo nlo, ko se nti o mo be. Ah, egbo mi sa, iru ayajo oni, ago mefabo. Bo ti wa ni church, o ma ni agbara. O ti egbodo mi si ni, tori pe gbogbo ijo wa ti won gba oro ati oro bejeji ni last week la ma fulo ni pada. Number 1, Igando. Number 2, headquarters ni ilu Ibadan. Number 3, gbogbo jo to wa ni Port Harcourt. Number 4 Bayelsa. Number 5 church to wa Labuja e lo gba oro yin loni mo gbadura aye e ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: itusile se pataki eyan gboro wa nu igbekun ah breaker oil ko eyan gboro mo ni nle oro pa eyan gboro mo ni ojo wo lo mo ti woli to fe produce ni bayaka uri banoka ha mo palase owo ja awon agba ti fa o se ti da oduro inajo waro
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: Jesus fura e lo mo tun yin sile o de setan lati tu sile ti e ba wa nu gbekun o le lowo tele won le so di taleka o se le si jobu ja confirm e ni job chapter 42 ni verse 10 leyin igba to ti lowo won so do lo si o wa lai ni kankan o to wa di alaisan o de ta won yen saanu fun o de ta won yen gbadura fun sugbon ni ojo kan o na pada wo pe ah je mi no ti gbadura fun awon ore mi olodun de na wo agbara o da ikolo e pada so ko si condition to wa ti olodun le da gbogbo ikolo ore pada job 42 verse 10 glory
2: oluwa si yi igbekun job pada
0: o yi igbekun re pada yen ri pe inu igbekun lo wa ti se ba lo ti o lomo fura ti se o ba sinu igbekun iwo ti wa nu igbekun ta ye ba tesiwaju to de duro lojiji fura won ti mo si gbekun o gboro fi ara e sile ti kan ba lo daada ti kankan sele to de lomo fura igbekun lo nje be iru ayajo oni ojo re ni to ba na ojo na jajo pade ka jo gbadura omo re ti ise re lo tele ti o lomo mu foto e wa kajo gbadura ninu igbeko to wa atu osila
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: yes
2: Nigba ti o gbadura fun awon ore re.
0: Oh yes.
2: Oluwa si bu si ogbogbo si job ni ni isepo meji.
0: Ilopo meji times 2 ni Olorun da gbogbo akolo job o da pada. Gbogbo akolo re patapata Olorun da pada fun o.
1: Amen.
0: So ko Oluwa.
1: Oluwa.
0: Da akolo mi pada.
1: Da akolo mi pada.
0: Oluwa.
1: Oluwa.
0: Sanu mi.
1: Sanu mi.
0: Da akolo mi pada.
1: Da
0: akolo mi pada. In the name of Jesus.
1: Amen.
0: E gbo nkan ti mo fe so fun yin. E gbo eleyi se pataki gan. Eleyi se pataki. Ni oni yi so ori mo ma se prayer kan fun e Psalm 126 ibe lati ma se a fe da gbogbo akolo re pada o fi falawa yi agboro si awon kan won fun yin to ba ti nde church kan get miracle water ti a fe gbadura gbo mi sa mo so tele gbogbo agbara to de o agbara ye gbina in the name of Jesus ma gbo da video First Samuel chapter 22 verse 1 and 2. First Samuel chapter 22 verse 1 and 2. Kilo we?
2: David is a kuro ni be. David is a si o hajola mo.
0: Yes.
2: Nigba ti awon arakunrin re ati idile baba re si gbo. Won si so kale to.
0: Ma gbo o. Aye re nilo itesuwaju. Odidi oba. But o ka kiri ko ni ibugbe. Wa gbo iru awon eyan to lo ba nbe. Yes.
2: Olukuluku eni ti o wa ninu ipoju.
0: Awon ti wa la nbe laye won. To wa pa awon to yi oka. Ko si eni to le ran aye re lowo. Inu igbekun lo wa. Yes.
2: Ati olukuluku eni ti o ti jigbese.
0: Awon ajigbese. Tejo ma se pade pe gbese yen problem. Awon to wa no problem. Awon lojo se pade pelu e. Yes.
2: Ati olukuluku eni to wa ninu ibanuje.
0: Awon to wa ninu ibanuje. Now ta lo fe fun ni ayo. Ta lo fe fun ni ayo. Wuru awon to yika. Yes.
2: Won si ko ara won jo sodo re.
0: Won ko ara won jo so ko se yen gidi ka. To le ran David lowo. Won ka joko be. Won de wa be. To ba ti wu ayika e. Ti o se enikan ka. To le fa soke igbekun ni. Won ti ti e ma bi kan. O raye jade ta won yen gidi o fi ri o. Awon to wa mu igbekun bi ti e. Lo je mo so re. So, iwu iwo be. Onilo itusile. Onilo itusile. Mo gbadua out to osile.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: But nigba to gbadua, 2 Samuel chapter 5 verse 3 and 4. 2 Samuel mo gbadua. Yes.
2: Gbogbo agba Israeli si to oba wa ni Hebroni.
0: Nigba to gwa ye se gbogbo agba parapata. Won ko ara won jo ni Hebroni. Yes.
2: David oba si ba won se adehun kan ni Hebroni.
0: Aha.
2: Ni waju Oluwa.
0: Oh yes.
2: Won si fi ororo yan David ni oba Israeli.
0: Yes.
2: David si je ni ogba odun nigba ti o joba.
0: Aha.
2: O si joba le 40 odun.
0: O de gbe fomo e. Gbo omo tele a, won gbadua igbeku to wa, o ya jade wa. Igbeku da. Igbeku mo so yan da lai mo se ni se apostle chapter 16 verse 25 and 26. Acts of Apostles chapter 16 verse 25 and 26.
2: Chloe,
0: ṣùgbọ́n láàrin ọ̀gànjọ́.
2: Paul òun sì là ń gbàdúrà.
0: O gbọ́dọ̀ gbàdúrà lénìí. Inú àdúrà lógún ti mọ̀ ṣe. Yes.
2: Wọ́n sì ń kọrin yìí sí Ọlọ́run.
0: Oh yes.
2: Àwọn ará túbú sì ń tẹ́tí sí wọn.
0: Aha.
2: Lójijì.
0: Lójijì.
2: Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá sì ṣẹ̀.
0: Oh yes.
2: Tó bẹ̀ tí ìpìlẹ̀lẹ̀ túbú mi tìtì.
0: Lọ́gán.
2: Gbogbo ilẹ̀kùn sì ṣí. Ìjẹ́ gbogbo wọn sì tú sílẹ̀.
0: Ẹnà wọ́n sókè. Àtúọ̀sílẹ̀. Oh my God. Àtúọ̀sílẹ̀. Àtúọ̀sílẹ̀. Àtúọ̀sílẹ̀. Àtúọ̀sílẹ̀. Tó bá fẹ́ kí sọ́dẹ̀ mìràkù sẹlẹ̀, èyàn máa ń bẹ̀gbẹ̀ fẹ́ ni. Èyàn máa ń jára ẹgbà. Tó bá ló ń lọ sọ́yìn lóbi, a ní kò má lọ. Kò níbi kankan lọ. Kò tí ì ṣetán àti bọ́n tiẹ̀. Gbára tiẹ̀. Ìwọ ló níbi lọ. Ìwọ ló rí ọjọ́ iwájú ẹ. Mo fẹ́ rí ọlójú kojú. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sáyé ẹ. Gbá mi sà. Àwọn tó bá fẹ́ bọ́ wọn ìpẹ́ de church. Láti aago mẹ́sàn-án náà ti máa sí TV tó àjọ mọ wọra bọ́. Mo fẹ́ rán ọ̀rọ̀ sáyé ẹ. Mo fẹ́ kó gba ìtúsílẹ̀ láàrin 1 hour. Aago mẹ́sàn-án sí aago mẹ́wàá. Tó o bá ti de church in time yẹn, ó kù sọ́wọ́ ẹ. Èmi máa ń sọ. Gbogbo churches wa pátá tó bá wà ń bẹ́ o. Tó bá yẹ pé sílẹ̀ fún aago ní church. Ẹni pásọ̀ tó bá wà ń bẹ́ tí ìsìn bá ti gbájú aago méjìlá àjọ sunday jáde kó bẹ́ àdúrà ti gbà jáde bébà bẹ́ kókó bẹ́ kábíyà múna ha mo pàṣẹ ìgbèkùn tó wà ó yẹ jáde.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Àwọn tó gbàdúrà tó bọ́ wọ́n gbàdúrà ni arákùnrin kan bẹ̀ ní ìgbèkùn gbọ́ wà ní ìgbèkùn o ti lose family gan ko ri awo mo ko ro mama ko mo gbe mama o dani kan wa o gbe igbe aye idani kan wa igbe aye atoro mo gbe kun ni ngbo gbadura to bo etenu egbo
3: oruko mi ni omo ba Chris lati Illumina mo je omo ijo ori afefe lati odun 2021 ni toto ko si eyan to ma so pe oni to so pe ki lo join ni abi ki ma gbo iluwuro but mo ba ipade yi ni 2021 nitori irunu ati idamu ti mo bo si ni toto pastor ni mo je ni Illumina nigba yen ni 2021 yen o sele wi pe awon nkan kan ba mi isugbogun o po gan to je pe o da family mi ati ba yen you know ni o ti e mo bi ton wa tori idamu igba ti mo gba ipade yi pade akoko bi mo se yi radio tori mo ti wonu tin ba se pe oni yan ma lo si oro apadi in ba ti pa ara mi but njo yen bi mo se ru onu to mo kan gbe phone mi ni o bere si yi awon station kakiri nje gbo nkan to nsele ni around 4 o'clock laaro baye bi mo se gba ipade yin ni yen en soro en tumo ala ani nba yen go iso nfi ala nda mu aye mi ki ma forogun atijo yen mo sa ngbo be se ma so awon itumo ala fat ko si jo ti mi o ni gbo ire owuro lati jo yen but nkan kan wa sele to je pe bi olohun se fe ni but to ba je pe mo ri ni jo yen that's the first time te ma wa si Illumina fun program te wa se I think ni 2022-2023 awon ore mi ni won organize the program here security you know outfit ni mo won je mo de so fun mo ni mo fe ri baba yi ko gbadura fun mi but be se pari preaching bayi ti mo ni ki gba eyin stage ki lo ri ni be se wo moto te lo niyan and mi o le de odo yin tori won ni government house le n de si nigba yen tori security issue to wa ni Illumina ngba yen and because of that mo sha ngbadura mo so gbogbo you know owo to ba ni to ba so son mo so mo try mo gbiyanju o wa di jo kan e sha tenumo lo gbororo e lo gbororo e lo gbororo e sha tenumo sha o wa di jo yen mo ro pe mo ni gentle lo gba ororo and church yin akoko to wa ni Brighter Road church mi go o wa ni junction Brighter Road yen awon to wa ni mi na won ma mo mo fe daruko e and that was the regional youth pastor nigba yen wa di jo yen jo Sunday mo se gbera niyan mo je nlo na papa to mo le nlo mo ni o alakoba makoba mi sha ma ba ti e lo mo je de church yen jo yen awon member mi na wa be pastor kila wa se mo ni e dakun e ma se ti yin ke mi na ma se ti ni ko ma ru ni mo sha ru yin ororo banjo yen wa ni owo kekere to ni ka so bi 200 naira ben pe ka fi damaje mu mo sha fi so 200 now isele ti sele gbogbo nkan ti daru mo wa lori idamu but nitori kekere yen ti mo se 200 naira ti mo so baba emi baro fun ati jo yen ni ona mi bere si nla akoko o ni ise ti mo le to le ni almost 15 years ni neko mo fe ma ba won se ise nbe but bọlọrun se ma se ti e mo ti focus si pe this time around mo bọlọrun ba ja mo damaje mo pe oluwa mi at least no ha no ha mo ma ri se igba se itọlọrun wa to gbe kale fun mi oju be lo akoko family mi to di daru for almost 8 years oluwa ba mi to yàwó mi tó jẹ́ pé tí n bá ti pé èyí bú nìkan ló máa ń bú mi ó bá bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀bẹ̀ kí n má fọ̀rọ̀ gùn Rashinya Shedile ni family yawo me ba pe ni ni se mi o fe kuro ni ilumina ni mo ni iya ba wa o ma kuro se mo lag lati ma stay si Nigeria ni mo ta ba le se kin kuro Nigeria ko si onu na baba o in fact ijo yen gangan lo fun mi ni 75,000 ti mo fi lo se international passport mi o send our information Canada visa mo fi le mo send si ko to 3 months lo ni kuro mina mo lo se ko lo se capturing mi baba mo wa si lu fu ape emeji ni se eri but mi o raye itolorun se fun mi niyan o eri mi o ti tan baba o eri mi keji ni pe iba ti mo de se ko to je pe capturing mi lati lo si ilu Canada o bo si mo sa yipo ko bo si mo ba pe family yawo mi mo to kin je pe ile ti mo n gbe ni Eko na o fi be da but o da kin lo si ilu Benin kin lo ba yawo mi atomo mi since ere ajo yi o n dile die mo ni iyen su wahala baba be mo se n ba yin soro yi ile ti mo n gbe ati odun to koja free ni 3-bedroom flat mi o so cc olohun lo fi tami lore ti n ba ni ki ma san owo ile yen ni Benin ni si 3-bedroom flat is over 1.2 million for rent every year olohun fi yen o fi tọ mi oúnjẹ olúwa ń pèsè kì í ṣe pé mo ti ríṣẹ́ náà tó dáa but olúwa ń pèsè kò sí nǹkan tí mo fẹ́ jẹ tọlọ́hun ni fún mi family mi ó dà wá òkè kò dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ̀rí mi kejì ni ẹ ẹ ṣe gan.
0: Sọ́pọ̀ olúwa ẹ tú mi sílẹ̀ kúrò ní ìgbèkùn àwọn àgbà oya àdúrà. Atu osile.
1: Amen.
0: Atu omo re le.
1: Amen.
0: Atu oko re le.
1: Amen.
0: Wa wo lujoba ogo.
1: Amen.
0: Wa ko leyan lasan.
1: Amen.
0: Bibele pe ijoba Olorun di afagbara wo. Ijo anything to ba pe government, ijoba to ba fe wo be, afagbara wo ni. Akiki awon to ba je alagbara ninu emi, awon lo ma fi agbara gba. So to ina lo se gbodo relax. Ipade o ni ma bise to ba wa nbadan ma bise ororo ye a ma tupin ni badan loni mejeji ati pupa ati breaker a tupin loni iyen nikan ko ni gado a tupin loni loruko Jesus o ma ra no gba to ba wa Port Harcourt make sure pe owo ete iwo na gba o wa Labuja lo gba loruko Jesus wa ra no gba ogo ra jade
1: pa
0: ye sa o ma pin be na loni loruko Jesus ire ate olowo ogo ra jade o se bi oba in the name of Jesus
1: bo
0: lojo bi oni oni wedding anniversary bo bless ojo ra ti gbeyawo re anu wa okan aye adidi ogo ni bori e wa leke sa in the name of Jesus I want celebrate owa bi oluwa toye Olaiwola, happy birthday to you. Ati ope yemi Ogunsanwo, happy birthday to you. Loruko Jesu e ori anuba.
1: Amen.
0: Gbo eyan mo Olorun, mo bless you. In tan pe ni account ye. O se ko mo gbowo gidiri. Amo mo bless e lone. Loruko Jesu, ifa owo gidi ma wole wa.
1: Amen.
0: gbogbo e tolorun ma lo leni sunday o so ore ni abi o san da mewa abi o fe so si die account ba ti jale se account temi olorun iboko laare ati anu laare mo ran para si account na loruko jesu olu ati se be
1: amen
0: gbogbo apo to ba buku fun se ran se olu abuku fun won
1: amen
0: kaye won dide
1: amen
0: e o de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: jerusalem o somole to ba ti san kankan ninu owo e o de pinu ko ti e lo deposit pe awon numbers yen deposit san kankan wa ri polo agbe toku loruko jesu asiri abo
1: amen
0: loruko mo lasiri abo
1: amen
0: apere wa gbo re ni mo ya si mo mo ri bonu bo je jesu o ya gbagbara
1: amen
0: o de ra anuba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: to ba ti le jesu jesu n pe o iwo re jesu n pe bi pe ki wa jesu n pe e o n pe mi o ka wa sa peja eniyan olorun ma fe lu e ma ti be niyan olorun wa so se bi o ba nbe ni yes amura lagbara olorun loruko yo olorun aran yin lowo
1: amen
0: olorun fe pe o o de fe lu e mura lai le jesu o lewu die loruko jesu wa ara anuba
1: amen
0: ba mi koju se nikan fi da loju bayi pe
1: emi gogo le ri ko
4: gbogbo eyin ti e wa ni ilu ibadan address church wa nile ni ilu ibadan gbaremu ijobi airport area te ba ti de abe bridge ore meji tabi akon filling station ni waju biri e kan so fo lokada pe en lo si church baba se bi oba to wa ni diobi gbogbo eyin te nbe ni iye metu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si se bi oba oke aremo e ba wa nbe lati sango e wo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan bere pe se bi oba le nlo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka egbe okada aba ode ni alafia block church e ti ri se bi oba nbe e kan bere pe se bi oba le nlo gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Sunmi omu yadun e kan so pe e lo si se bi oba won anawo be si gbogbo eyin te wa ni ologun eru e kan so pe lo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba se bi oba gbogbo eyin te wa ni oyo e kan so pe lo si oyo town e bere sabo ni ile epo alasaru e kan so pe church baba se bi oba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te ngbe ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba se bi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te ngbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada tin lo si se bi oba gbogbo eyin te wa ni olunloyo lati olorun sogo e gbe okada tin lo si ladeko filling station leyin ladeko yen e ti ri church baba se bi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto tin lo ife ni koko all two inu ibe gangan ni ijoba baba se bi oba wa gbogbo eyin te wa ni moniya ni olukoju street opposite ajorosun estate ni moniya yen te ba ti bo le nbe ele n lo si church baba se bi oba gbogbo awa ta wa ni omiadio ni ilu ibadan te ba ti de iyana ile baba ilija anigilade ni abara e so wipe e lo church baba se bi oba.

wa Atunde Babalegba ise ti dise molebi ko ro ba ti se be ko ba ti lo ese po bayi ko lo gbogbo owo po osuru e so pele so kutu o na la ma fi yanju gbogbo dede re e be ni ko se wu legberun eko afaidun obe ni oya e je ka gbe yin debe aki pe ku ojumo e ku ojumo e si ton ku ojumo mo iroyin ti fute doro yin na lagbede lati koni ti omo luabi ikoni adani akoko re to sengere sinu afefofun balawu adugbo felele nilo ibadan na lati kiyin ta sin gbosuba kare fun pe akabo sinu ose tuntun ose yi lase lowo eledua yo san wa oro nko yo ro woro yo wa sile ko wa eni kokan wa a ni damu ba damu ni a lase lowo eledua ayo ta fu jade un o na lai wole o di ba fun baba legba baba legba yan bere kan so baba elu ba fun ye gbe dawo o ye gbe fun ni iyen na lo n paro wa o bi pe a ko gbodo jojo ola awon omo wa mo resi iresi abo meji iresi abo kan e je ka mo pe n ta fe re iya ko ni je mekunu titi dojo ku o olorun oba yo laanu gbogbo wa lase lowo eledua tola ni alade laja loruko temi ye royin ni awokose re omo ton so ton so ton buraye a pero ire omo luabi wan ori yin o wa nbe oya eje ka bere sini mu ni kokan ati ejeje won ni eje mo pe agbarujo po egbe awon obirin o awon asaju obirin ona ni ati npe bayi pe edako ejo wojare a pe yin ijoba apapo ilede Nigeria e tubo se atileyin to ni kimi fun eto ogbin lawujo wa o be e pa gidi na iwa buku kan e to di igbese ti o gbodo ma waye mo lawujo wa o je kini igbese na won ni ka ma ku awon ogo were ka ma fi won sowo eru ka ma ku awon ogo were ka fi won se owo na be ka ma ku awon ogo were ka ma mu won sise ku toni tola tabi ka ti ekuku wa ma se karakata adari hurun lawujo won le yiun o buru pupo ju leyin eyi to nko egbeyawo kogbokogbo awon omo ti o ti teni okun ti o ti balaga to je pe ti gba won pako lo sabi okunrin won ni eleyi o buru ju jejere arun lo iwe royin the nation lo je ka gba be wonle o dara e je ka na wogan iwe royin the punch won ni Elrufai o mabo ni oloniyan won lo na ni salaye pe e jowo jare o kere opo bayi owo nikan lo le se o owo kini e ba mi lo koje e teju mi mo le ngboro aye e fun mi lowo gba mo binu abuku ya fi kan o nde lo ni baba nbere o baba nbere bilionu mewa owo orilede Nigeria lowo ajo ICPC iwe royin the punch lo je ariyan gbo sugbon da na abala iketa nkan bi abato mu ni papa oro ohun na lo nje ka mo wi pe isele eleyi to sele eto edibo to waye eyin oni ipele osun o won ni egbo ajade ti gbe ikini ku orire ati osubarabande kare o sakata gomina ademola adeleke awon aro gomina o pe awo ilu nfe mi loye e dapo ejo jare se ri ipele odun kerin te wa e bayi te tese boko e ri pe e fi owo kaye awon eyan e je kawon eyan o ni iriri isejoba eleyi to se be to jina denu egbo tani ambassador olufemi ajadi ogun toyinbo ngba ta ba wo arin gbogbo royin ko agbo yebe sesigbo yin laaro oni o olon lo ni ki tinubu o da si nton be nle e ri igbenu si ati idasi are bola ahmed tinubu si orilede nigeria o yanju gbogbo n to wa nle ni o ije latari kini won ni eje mo pe gomina ademola adeleke odiwo lakata ile ejo o be lo n salaye pe ejo ti mo gbe wa njo si ti mo so pe fun mo bere si ni se nda ejo wo ni gomina ademola adeleke gbe lo siwaju ile ejo won ninu pejo ohun lo ti n fi esun kajo EFCC sugbon ni bayi gomina ti wo ejo ohun kuro lakata ile ejo are ile Nigeria baba ti dasi ada na je ka tuwo wa wike na soro oni egbo bi abanika ma lo ni taratara o
labẹ isejọba re Bola Ahmed Tinubu GCFR onisere isejọba ohun se be o korodo pupo ju le Nigeria akaimoye awon akosile aseyori o oni are Bola Ahmed lo ti elo daula nipo isejọba re sugbon oro miran re eleyi to tun bota ara Tinubu na se alaye oro pe e wo bi won gba won fe won ofe won so be won ni be ko se ri abo ifopo wori aje olohun like pe ati lai ni jina yo bere si ni pawo wole regun si koto ijoba apapo le Nigeria oro yen wa lo lekoro lekoro lekoro o lo si abe okuta o lo sakata en to fi igba kan ri to daula gege bi are nle wa oloye olusegun obasanjo pepe egbo yen nigbati abade arin gbogbo royin sugbon da iroyin mi re eleyi to je pe o njade bombo lati lo si Abuja won ni egbon bi toro ohun de duro ogoro awon legbe legbe lajo lajo na ni o tin salaye ti o si npe bi pe eto abo to gbopon o nikan na ni ona abayo lati le bo kuro lowo awon ipenija eleyi to se be to nku ora ji orilede Nigeria ni papa mora eje agbabe nlo tara tara ko diwo lori tabile are Bola Ahmed Tinubu won ni eje mo ipe oro ye ipele osun ete idibo won nbe won ni are lewa Tinubu o won pe gomina Ademola Adeleke laago meji oru gerege bi ajo eleto idibo le se kede oruko re ona la re pe pe omo mi o tasnesne won ni are ki Adeleke poriire ejawe olubore gege bi gomina won ne ipele osun sugbon da bi aba nawo ga iwe royin the guardian eleyi na ni je ka ri gbo pe ejo edake nbe o to ge eye ma so awon alufansa oro sijoba apapo ilede Nigeria lori kini o awon abo fopo ta ni lo ilede Nigeria o ipo e buru ipo e baje asiko to wa bayi o ni lo owo won ti nawo owo oyo won ni edako ejo jare o bi ogi ba lo di koko ki lokan ya alagbado na oro po nbe yen iwe royin the guardian lo je ka ri gbo fun tara oni.

0: ni e so fun won awon wo won ni egbo ni ipinle ti enugu nkan un enikan na ni soro oni egbo ninu eto idibo ti o ma waye lodun egbo odun ko le meje iyanodun 2027 oni egbo o egbo oselu ti APC ni ipinle enugu ah en ti an ba fa kale yo mo sise yo ra pala pala o je latari kini won ni no cause aye fun kini iwe iroyin the punch onlo jagbo ngba ba wo arin gbogbo royin agbo yebe se ti gbo yin sugbon ni ti won ni ipele ti benu won ni egbo egbo silo ti PDP ana bota bombo be ni o mu oro n pe bo ba to be oya bota bombo je ta ni o ba wi o won ni joba apapo ile de Nigeria bi pe adakun ejo jare eje amo bi afenu oro jona si ka ma ku awon eran ka ma je ko loko jere lere won ni eleyi mo buru pupo o nibo wa ni ofin duro si o edaranje lawujo won ni pele ti enugun epo wo lo wa baye sugbada na won ni ajumosepo nikan na ni ona le fi kase jari oni pa isodotun awon ebe fopo ni orilede Nigeria ijoba apapo orilede ti salaye pe ogoro omo orilede Nigeria to wa lawon orilede jake jadu agba nla aye owo gbogbo lori tabile agbajo wo wa la le fi yanju e ti dagba soke alai lakawe ti o se be rese wale ni ti butoro orilede Nigeria sugba abala yen ko ati ku obi atawon mi won ni kaluku won awon na ti bata bombo be ni an pe ipe oku orire si gomina ademola adeleke se ipele osun bakan na ni agbe osun ba kare e mo ntoto e mo won efe sakata won ara ilu to dibo iyen ni ipele osun ewe iroyin gbe ni the guardian agbo npe nbe the punch agbo nipa e sugbon da na bi abanika tun wa wo wa o won ni oro to ni se pelu idagbasoke eko niger delta lawujo wa ni orilede nigeria o ijoba apapo orilede nigeria ti tepele ma wi yanu e be wo idagbasoke eko na oje oko gbogi lara awon ilana jemilogun kekeke fun ijoba apapo se orilede nigeria sugbon kaya bara pada si pele enugun ewe iroyin the guardian o gbe wa debe won lo na ni salaye pe ewo awon oseleka eto lera o won ti ro mba pe edakun babo mba bo niyan lo niyan o ileri eleyi te se lojo siun ejo mo se ni kia tololon eje ki kokochi aje ego mani makachuku ejo mo wole ni serere ati ni werere egbo eje lo si eka ikede ati ipolowo je kan ni si omo luabi e ma pin mewa ni o ajosepo ti o lowo nu a fe gbara wa ni agbawo gbe soke
1: eku le o ebi n pa ka si nkan si mi la
2: e ka bo iya mi ki le wa je bayi o
1: iwa na mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu mo fe ko lo tirin ko ma si se meyenmeyen mo fe ko sokutu o ko gba yagiyagi mo si fe ni kiakia se le se sa
2: be ni iya mi golden penny noodles lo le se
3: golden penny noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulo wa dun golden penny noodles
1: mo se won ko mi bi mo se fe golden penny noodles ni gan lo se seyi
2: iya to yayi to si mo tojo omo ni
3: golden penny noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi
4: ma fowo le ran gba fe su lati fugun aye re ta fala kiri ajo gojo ojo mo ba wa do gojo odun mo lowo tara sasa wa fa do akan kun ko si loge wa yan pe erin to ntayo alai ni gbedeke ninu oluwa pelu igbagbo re ninu ipade adura le kan lose to ma nwaye ni gbogbo ojo monday bere lago mewa owuro titi dago meji lawo bosan ninu ijo celestial church of christ okia your zion cathedral yagankuji aro ibadan wa darapo mogoro eniyan ti fagbara adura bere fun anu itusile igbega ninu idawole to ntabo lori omo atebi ma bo wa kepo oluwa bi tatijo kale ba lere alai legbe magbagbe pa ago mewa owuro lagbara adura nbere titi dago meji lawo bosan ninu ijo celestial church of christ okia yo Zion Cathedral yakankuji aro ibadan nibi tolorun ti ma lo mama wa Elizabeth Kayode mama okiayo fun gbogbo onikojipo igbagbo ara ni o di musisi dani o Jesu duro de o
5: Hey, who they greet?
6: Now everybody wear carry tom-tom.
5: Whether na traffic, long queue, or busy day.
6: No
5: at your neighborhood store today. Tom Tom, breathe through it.

0: ni akinyi o wipe e kaabo pada se koni ti omo luabi ti fotodoro yin se be o nte so wa iwaju agba wo ti sere be o ti kerubu kerubu gbogbo opolowo oja oda gboke obota oda aje pe baba legba ti wa ni bi
1: o ti kerubu iroyin ni so
0: ah bi
1: ni ko ma kerubu iroyin lo be
0: are ma kari bi akilo be kilo tu cheku eyin e ma lo si ata ilu jara kele ni anfani lati darapo mo wa Badejo Esther adupe ni owo yin Serifat Funke Aziz agbosuba kare fun yin o awon duro pa si oju opo ni Olarin Waju Jelilat Olajumoke awon na se be won duro pa si oju opo pelu wa Johnson Dinobo Ogun Seyi tan Isola Kureta Ajibola Debora Adetutu Ogini Ojo awon na duro pa si oju opo nbe Safiu Osolale awon na wa pa o ni aro tuni oya eyin oku e darapo mo wa Ojo po Facebook eloromo itona / FM 105.5 Ibadan won ni engineer Desmond e ku ise opolo o adupe lowo lo Matthew Cash Akade Matthew Ajibade won ni be ni adupe lowo gbogbo yin awon won yin ni ta ku pelu wa laaro oni wa yoda e je ka lo ipele osun na ni o todi wipe o du iroyin o se be o kun fofo ni arin gbogbo ipele osun Eje lo sakata iwe royin the punch ati the nation woni egbo are orilede nigeria bola ahmed sinobu gcfr are egbo osubarabande kare ati kini ku orire o sakata gomina won ni pele osun ti ara ilu diboyan fun sa keji iyen gomina ademola adeleke eyin ofu ilana ijawe olubori re o gege bi gomina won ni pele osun ninu eto idibo sipo gomina e to kese jari lojo abameta ete o koja lo koda iroyin bi wipe ago meji orugerege eyin ni ojo aiku ona ni are orilede nigeria ni atako to ipe sakata en ti se gomina ni ipele osun o pe akiyin o eku orire o eku jawe olubori o won wa mu a lo wipe bi akoba ni gbagbe aran ti pe gomina ademola adeleke ona lo dije sipo gomina eyin ninu egbe osilo ti accord won ni bi akoba si to gbagbe aran ti wipe ajo eleyi to nse ko kari eto idibo lorilede nigeria ona ni akede oro npe baba ni akabo leni eji eta erin arun efa ebo toto bi egberun lona edegbeta ati mokanla re o tede ota hole meje iyen 511,067 votes won yeyi na le se be o le gbeye ipo won lowo obolo yebanji ti egbe osiro ti All Progressives Congress APC eni to na se be to ni ibo lona egberun 44 o le irinwo ati le pe ni egberun lona irinwo o le oje ati merin o wa lo ni orin ati 15 leyin ati le pe ni orin ati oko o di marun won ni eja mo pe awon eto idibo ohun bo se lonu en to se be to wa ni ipele iketa o ndije ofun egbe osilo ti African Democratic Congress ADC na James Lam en to je pe ipele keta re hun o na ri ibukan to se egberun 17 o le 80 ruwe iyen 17,180 votes nigbati won teso iwaju won ni are ile wa o na ni aki gomina ipele osun pe e ku ise o e ku orire o are wa gbadura wi pe ipele osun yo sere be ko mo ti owo iwaju e wa ri en to ti lo daula ri gege bi gbakeji are ni orilede nigeria kodo tu lo daula gege bi gbakeji eyin o fo gomina won tele ri o tun pada lo daula gege bi gomina pada eyo ni akasa won o ni ipele ti anambra won ni oro ohun gbogbo e o korijo ni gomina ngba kan ri ipele kano gbogbo pata oni obota rabi kwokwanzo on la nso hun ni ti anambra eyi na mo peter obi baba to pada lo eyin o ti kano ati soyun anambra ati soyen igba keji are ngba kan ri atiku abubakar o na lo pasuko won ni ikini bota lati akasa gbogbo won pata lo si odo gomina Ademola Adeleke nigba tawon na salaye on ta ti to sajun ona ni we royin the punch ona to ko si abe akole oro sugba abala ipari re ona to fo si wewe on ti emude abala eni to wa ni oketente ikini ekeje ati iketa iwe royin the punch lo ko pe atiku obi atiku abubakar rabi kwankwanzo won gbe ikini dia kata gomina ademola adeleke iwe royin the punch ati the nation onojari gbo
1: o da to eje nlo sinu iwe royin punch yi kan na
0: okay now
1: gomina tele ni ipinle kaduna nasir el-rufai woni na lo ti se ipejo otun kan eyi ti o nbere fun billion mewa naira gẹgẹ bi owo itan nitori ti o so wipe eto ohun gẹgẹ bi omo niyan o na ni ajo olominira ti gbogun ti awon to ni se pelu iwa ibaje to ti awon iwa odaran mi to fara hanru re to fara peru re be nitori ti won ko fun lati ni ore ofe ati fojurinju pelu aya ati omo re nigba ti o wa ni ati mo ninu iwe ipejo ohun eleeto kosowo si ile ejo giga to kale si ilu Abuja ni ojo ketala osu ogun ni osu kejo ta wa yi eru final lo fesun kan ajo ICPC leni ti o ni won ko lati je ki ohun foju kan aye ohun ai chatu asabe ati omo re okunrin aba eru fai ko je ki won wa se won o je ki won wa se abewo si ohun ki fojurin ju o wa gomina tele ohun nipase agbejoro re ubong apan bakan na won ni on lo so alaga ajo ti ICPC ati agbejoro agba fun ijoba apapo le Nigeria gege bi eni keje ati iketa awon to npe lejo ohun Erufai na ni o npe fun itura oniruru mesan ototo bi ominira ninu e to je pe ikede re na yo wa wipe ohun ni eto si labe ofin ti orilede Nigeria todun 1999 ipe ohun oto leni to ye ko wa ni atimo tulasi bakan na ewe oni ikojale fun ohun lati foju kan awon molebi ohun oni eleyi gangan nigba to je pe lásìkò gbà pé wọ́n fẹ́ fún òun ní oúnjẹ ogun mbẹ tí wọ́n ní láti fún òun àti àwọn nǹkan míì pàtàkì tó wúlò fún ara ó ní láìsí òfin kankan tó den tí wọ́n ń ṣe yìí àbí ẹjọ́ àbí àṣẹ láti ilé ẹjọ́ òfin ẹ̀tọ́ òun lábẹ́ abala 24 òfin àti abala 37 òfin ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ní òun náà ni tó jẹ́ ti òfin ele to de eto omoniyan ati ara ilu lapapo won ni ohun na ni won ti fi dun ohun bayi o nitori na nko billion mewa naira oni o ma je owo itanran ni o ma fi ta won loji ni o ma je owo itaniloji fun ajo ICPC alaga re ati agbejoro agba fun ijoba apapo le Nigeria oni kilo ti a je eti se agbe kile ju agba wole wole leti olopa se le ja kanga
0: mabi
1: o loro na bade iwe royin punch olo punch e jade la
0: oro fogan nanu
1: oro fogan nanu
0: abani leti orunkun seje
1: orunkun seje
0: olorun gba wa nbe
1: o koja be
0: Safia Adekunle awon ta si e won ni akiyin o
1: e se o
0: Olanrewaju ni so ti di bayi won ni olu aye skoro won bo oko to pe be Pane baba opele oro king of scorer
1: e seun
0: ati eroyin adupe ni owo yin e seun seun oda je ka fi kanjo lori abi ka to ma lo
1: ajaye
0: Olabdrauf
1: e se adupe lowo yin wa goni
0: agba wo gbiyanju laare adupe lowo e o ti fojuro sorry for baby asiko se lo
1: agba wo ni o baby
0: ja lo ja mo lo le
1: to ko je bi o ti je lóòrọ àtò ní ẹṣẹun o tẹ darapọ mọ aláti bẹrẹ
0: kẹrùbù tó gbé wà
1: bí kẹrùbù kẹrùbù àwa ń kẹrùbù ara kúrò nù
0: pàdé ẹyin náà lọ kẹrùbù wọn bẹ̀rù
1: aago mẹwàá kọjá ogún ìṣẹjú ni ẹ pàdé queen of scorer olórin sport fún ẹdọgàn lórí ètò tá a pè ní já wọn sí bẹẹ ni tó bá dé láago mẹjọ alẹ òní ẹjá pàdé lórí bàbá olórí ìlú Ọlárẹ̀wájú ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ adéhùsì lórúkọ mi elephant solo ló ń kí pé kẹ́ ẹ lọ́jọ́ rere o.
0: Aago méjì gẹ́gẹ́ gbà nǹkan gbè láfíríkà nìkan ni ọmọlúwàbí aago mẹ́sàn-án lówùúrọ̀ la àkọ́tún ti fún tẹ̀dọ̀ròyìn àgbéwá fún yín títí ìgbà náà tọ́lá ni aládélájà lórúkọ tèmi yẹ́ ìròyìn ní àwòkọ́ṣe rẹ̀ ọmọ tán sọ̀tọ̀ sọ̀tọ̀ ń gbúra yé àpẹẹrẹ eré ọmọlúwàbí wà orí yín ó wà ń bẹ́ẹ̀.

0: 105.5 FM.
1: Un kile, un mile, un kile, un mile.
2: Yeah,
1: yeah.
3: Splash 105.5 FM, the integrity station.
4: Oh, tipe te tingo jamusi. Oke tinti luwa la wujo irinyiri darayan leyi adirun ki adesola onu responsi mangbe wadebe
5: anytime any day.
4: Jawosi on Splash FM 105.5 Ibadan. Awodi turi bara lori yeni liki liki turi kefun tu lo mani gini gisi ni o onu response tuti para ila boto el ni wotan.
6: Oda eni temi adirun ki adesola onu response Ibadan kama vinga mutu tide lati ma janisi lati ti ma gbe yin debe ti mi de ni jayin ile o ti shojo eni kan kuje e ni gogi are e ni ma yan funu e wo e ni sawure ki e wa ni bo si okunkun aye okay e sin galo e ma fo e ja murawa
4: de mo tun gbe de o ibada kama finger tu ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju lo ro kutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday, Tuesday, Wednesday atoju eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si.

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mo tun bere. Ku le se alai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi.
2: O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse.
1: O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latare wa soya, alubosa adun chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: to akin yo wi pe e ka so e ku eti gbo wa e ku amojuba wa lakotun
1: yes ke
0: iyan lori iroyin gbankogbe fun ti ose tuntun ni lojo aje Monday
1: be ni
0: anu olohun ati ifokanbale eledumare ti o ni afiwe to fi ma bo e to nipon jewurin lo iseda to laye to lorun to nigba ti akoko yo ma dabo wa leni ati lojo gbogbo e ku le o eku amojuba wa Bangkok gbe iroyin la mu wa fun yin gege bi ise wa awon isele loniranran to ti sele to di Bangkok gbe sugbon ti awa o ma dabole si eti yin ke ma gbo ke fi kogbon ke gbo ke fi sodiwon lati ma wi pe mewa nsele ni duniya aburu iseda oni jo kagun si akata enikokan wa
1: amen
0: lase lowo Eledumare
1: amen
0: kunle o ma ni fowo se loruko temi ojilowa ni ikai presenter yin na ni ekule o eku amojuba wa e ma lo soju opo ibanidore wa to je ti Facebook lagban ti Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan na loju opo ti eti le lanfani lati ma tele wa lapa beun
1: o da ki yin pe ka san ni gbogbo bi ti eyin ti ni anfani lati ma gbo wa ikani omo lu abila wa npe bi Splash 105.5 FM ile funfun bala ofelele nilu ti Ibadan
0: beni
1: se bi laaro lawon eyan wa ndagbere fun yin pe obo bobadi laago meji awon pada bo iyen fun iroyin gbanko gbe ati wa gbede ni kenkeluke awon akori eleyi ti iroyan ngberu ibe lati kokko bere o ogba boba doju ogbagadi gan e ma ni anfani to pore pete o lati mo fi eti yin koyawo iroyin in lo ruba lejo na iya Adini yin na ni o Aminat Adetun Bad Boss on loruko temi Matala yin eleyi to se be nkan mama o se dada
0: Woni Adebi ayin mati agba ole na ni won ma peru won eja wa bere bayi tori wi pe ise la wa se awon aroyin to si njade yi mo wa lati ma daya jayin be si ni iroyin gbankan gbe ki se lati seruba yin
1: rara o
0: sugbon egbo ke fi le dupe Eledumare bi o ba sele si yin o tumo si pe ko sele nbo mi
1: be ni
0: anu la nri gba kolon ko ma je ki ari anu re gba ni gbogbo gba ni ipele osun won ni obirin kan ti won o ti le so ni pato wi pe oruko ere na ni a mo ti ba o ninu ogba le ijose kan nilu osogbo ti solu lo fun ipinle osun to je wi pe owo re gan o ti re fete ki lo gbe mi arabirin yi onawo irinwo bawo lo se to de le ijose ki gan lo sele nibe ti oro fi di gbankan gbe akori ta lanfani ati ri leleyi kolon ko so wa o
1: ami
0: ka sa mo rarin fese si
1: ami ami
0: toma toma
1: ami o ami sadua to seun e wa ja lo si ipile kogi tori pe ile ise olopa ile to wa nbe o na ni owo won o ti barakunrin kan eni tojo o ti ro lori e pupo pupo nje kini to se to di gbankan gbe mo lowo won ni jeje mo yi pe eleyi ohun ati yawo re ni ajo falaka di laarin ara won o si ngbiyanju o ngbedanwo lati so ina si ara yawo re bo gan lowo palaba re se wa segi nibo wa loro re de duro bayi isele tan so nipa re yi agbegbe bo gan lo ti waye ni ipile Kogi eyan mo gbo laaro losan toni o ba koko re ba ti toni o
0: nipile Kado isele kan sele nibe eyan marun si ba isele na lo latari bi won ti ni ile meji o dede dawo lule lẹyin ebe isele yi ko akole gbankan gbe alagbara ti emi eyan marun ototo to si pada ba isele yi to pada barin Eledumare ko ma so wa aigbele ni aforun ro iru eyi ko kolon ko sa ma so wa
1: ami ati ami e wa ja lo si ipile Niger tori pe eyan marun na lo ti di ologbe bayi o latara bi ese se lalaye pe oko oju omi eleyi ti an wo o na lo se be to dojude leyi to mu ki isele gbankan gbe ohun ko waye amo ni ilu Ibadan won ni awon eyan meji kan o na ni amo ti tara isele jambo kokan e to waye won ti ara isele na dagbere faye podigbo se o iyen ni ojo abameta Saturday iyen lo popo na mo rose leyi to wa lati Ibadan wo ilu Eko bo gan isele tan so nipa re ise waye tori ko dun mo ni ninu gbankan gbe alagbara ni o e gbo ba koko re ba titun
0: omo odun merin lakan 14 year old lọmọ ti ri sinu kana bayi ni olulu le Nigeria Abuja lasiko to ngbianju lati yo bata re to bo sinu kana igbianju lomo odun merin laise o ama opada demi re legbodo ore o sinu kana o si gbabe lo isele ibani lokan je pupo pupo nkan buruku ni ki ma jesin o toju obi rorun
1: beni
0: olohun ko ma pa wa lekun
1: ami
0: ko ma pa wa lekun aro debi tosan tosan debi tale ka ma sokun ni igba ko kan
1: ami o
0: agbara lowo lo
1: o da to ba ribe wa ja we inu we royin punch eleyi to jade foto ni ka yewo tori pe gban kan gbi kan benbe o won ni arabire kan ona ni owo osiko wa gbofiro ti to bayi ni ipile kebi leyi to ja wi pe esu ti afi kan ona ni pe omo tutu jojolo lo lo re jigbe o iyan ni joba abile kele ton pe ni joba abile zero bo gan ni sele won se wa wa e to fin digba nkan gbe iya olomo tutun ko ni bo lo foju re si leyi te fin ji olomo gbe o awon eyan te nbe lagbegbe na nko gba nkan gbe to lagbara ni o e gbo ba koko re ba tutu amose iroyin kan tun le leyi won ni arakunrin ken ni odun meta di ni ogbon 27 years old man eleyi te poruko ti e ni Mukhtar Shehu won ni owo ti bo ohun na bayi ni ipile Adamawa o nje bo ni ti e kini to se to di gba nkan gbe mo lowo won ni jeje mo wi pe awo tele ile to je ti awon obirin o na ni ma nfi gire o awon eni eleni oniyan loniyan e ti an sa awo tele won sita awo tele obin o ya ko ti ye yin won ni jeje mo wi pe awon awo tele ohun e to to bi meta di ni ogbon 27 ni nbe lakata re bo gan lo se je gba nkan gbe mo ni e gbo bakoko re batitu
0: ejelwo isele gbankan gbe mi to sele loju ona masose ikosi ilu ibadan nibi ti oko ajagbe kan ti gbemi eni ti nlo jeje njeje re loju ona awon elese ninu isele jamba oko to sele yi oko ajagbe mark loju ona masose ikosi ilu ibadan koda lagbegbe kara lori kara bridge ni isele na ti sele o si pada demi onitohun o de mi re legbodo kolon ko so wa
1: ami
0: ko ma je ba won ra ni fese si
1: ami ati ami o da to ba dibe wa ja lo taratara o sakata ile ise ologun ile ede wa Nigeria tori pe awon gbolohun to bole lakata awon lenu jo meta yi ni pe ogoro awon iko agbesumo mi eleyi ti pe ra won ni boko boko boko haramu ogoro won ni ese lalaye pe won ti ja ticket orun ari mo bo fun pe eyin won yi yenu aye e ma lo soro aliki amo ke ye daye la mu won ni se wari awon eyan kan le to je pe won ji won gbe ni o sugbon sa dupe lowo olohun won ti gba idande won won ni ogoji niye o na ni onka awon eyan ti lafa ni ati do la won laarin ose kan pere bo lowo ose se dunle eyin o mo gbo gba nkan gbe iroyin gba ni
0: e ba ja tun lo si ipele ti Eko ka mu isele kan ti o tun pada sele nbe won ni ko din ni iso mefa ototo ti ina omo rara ti pada jokanle ninu oja kan ti nbe ni agbegbe isolo area ni ipinle ti Eko isele gba nkan gbe isele o lapa agbegbe be ko ba oke ko ba ni so awon eyan ti nbe nbe
1: ami
0: awon ti isele si sele si na kolohun ko ba ni ti won lokan
1: ami o
0: ko jeun o tun didi pada layo atalafia
1: ami ati ami o de ja lo taratara si ipile Imo tori pe gba nkan gbe kan o foju bade nbe won ni awon afurasi meji kan le to je pe ise laabi ti eyan layo o na ni ki won mo jiyan gbe ki won si mo gba owo lowo awon ebi won won ni se ri awon meji yi kan je gbo ni wodaran ni won won ti aja ticket oran ri mo bo lawon mejeji lowo o won ni won mo lo taratara la surface 2 Janama Avenue won ni be gangan o na ni legbe won bayi lorun aliki amo ni o amo awon ajo ti NDLEA o na ni amo ti fi sikun ofin o gbe arakunrin kan oloko owo ni eni odun meji din ni 48 years old man won poruko ti e ni Okwanko Onyebuchi nje bo ni ti e se je won ni be la bi ni o awon egbogi oloro kokeni eyi ti ani oyiroborobo oyiroborobo oyiroborobo o wa di bakan o di bayan bayan yo gbe ja ko nile yi yo gbe odoke okun won ni iwon re eleyi ti an ba ni owo re won ni 1000 kan kilogram e to le ni otale ni 1500 500 kilograms of cocaine ni a ba lowo ohun nikan a chai chai chai bo wa lowo palaba re shegi eyin o mo gbo losan toni o se ri po gba nko o si re gbi
0: iroyin ka so layo leleyi eyan meji lori pada koyo ninu iku ti o ba pada demi won legbodo ni oju ona agbegbe keja ni ipele Eko lasiko ti won ni oko ajagbe kan ti o ba ran won lo sorun arimobo ni fona nfonsu sadede lori pada ku awon eyan yo lasiko ti oko ajagbe na awako re to yi orun ajagbe yi o si yi pada lebi ti o fi pada lock re mole ti o fi pada awon eyan le mo nbe a dupe lowo olohun pe akole gba nkan gbe o tun pada sele koda oko ajagbe ti gbe agolo ikeru si oluwon ese bata lona ogun 20 foot container
1: olohun mo se
0: ina ni sele yi to pada waye lati kata re
1: olohun
0: se o
1: olohun se o
0: a pada gba akole bu nbe
1: odidi ope ni o da to ba ni be wa ja fese kan ya oni ipile benue won ni awon afurasi kele ti eni afurasi adaranje ni won awon eleyi ti gbe papa jule bajina turin buku ti fona lenu ni afin soro bi agbon won ni ya ba gbegbe kan eleyi ti manager ba bile ti ukum leyi to si se be egbe mi lenu ogoro awon eniyan bo gan ni se lo nse wa waye to fi di gbankogbe eyo mo gbo losan toni makoko re ba ti toni amosa o gbankogbe eleyi o se be sokalo layo ni o won ni ile ise olope eleyi ti nbe ni ipinle ti rivers o na lo je pe owo ise o dule nbe o awon karaba ni edake e to je wi pe awon kan ja ogun buku buku nbe lakata awon won ni mo ti gba awon kan ja ogun ohun le bayi melo lo nkan kan won ja ogun ti agba le lowo won awon kan ja ogun ta nso nipa re yi gan melo ni iru ewo ni bo ni o se lanfani ati gba le nje ti e fi siku o fi gbe awon eyan bi awon gbankogbi ta nso nipa re yi o o so kale layo ni e gbo bakoko re batitu
0: e je gbe ra ka lo si eka polowo oja lodo oluwa de si ka polowo oja ni kete ta ba de pada lati ka polowo oja rin gogun gbankogbi royin ina la to pada gonle si e ku kale
1: thank you
2: e ku le o ebi n pa ka si nkan si mi la
3: e ka bo iya mi ki le wa je bayi o
2: iwa na mo fe onje to yeruku lala to si ta lenu mo fe ko lo tirin ko ma si se meyen meyen mo fe ko sokutu o ko gba yagi yagi mo si fe ni kia kia se le se sa
3: be ni iya mi golden penny noodles lo le se
4: golden penny noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulo wa dun golden penny noodles
2: o se won ko mi mo se fe golden penny noodles ni gan lo se seyi
3: iya to yayi to si mo tojo omo ni
4: golden penny noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi
5: some days don't stop between the morning rush and endless meetings finding a moment for yourself feels impossible When that moment comes, make it count with Cadbury Hot Chocolates. Creamy, chocolatey, made with real cocoa and milk. Just add hot water.
6: Enjoy Cadbury Hot Chocolate at 350 Naira only. Cadbury Hot Chocolate, the treat you deserve.
7: Mo tun bere. Wo le shalai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi. O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
8: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
7: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
8: maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
9: Ìjẹ́ ohun ọ̀nà láti dáàbòbò àmúlò dátà rẹ̀. Ìdáàbòbò àmúlò dátà rẹ̀ wà lórí áàpù rẹ̀. Yọ àwọn áàpù tí ò wúlò mọ́ kúrò lórí fóònù rẹ̀ àti pé púpọ̀ lára àwọn áàpù wọ̀nyí ló ní data safe mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn áàpù tí o kò lò mọ́ kí o lè rí dátà rẹ̀ lò lálòpẹ́, àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ́ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ ilé-ìwọ̀ rẹ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ láǹfààní lórí àmúlò dátà rẹ. Gbé àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lónìí kí o lè lo dátà rẹ lálòpẹ́. Ìkéde ìwà láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn aládàáni tí ó gba ìwé ẹ̀rí lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àjọ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ NCC.
10: Babe, why are you frowning for me now?
11: Woman, make noodles for me.
10: Hey, this woman. Okay, how do you want it?
11: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
10: Okay, I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
12: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
13: Àìrèje náà láìrábù kí ọ̀kẹ́rẹ́ mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ nínú ayé.
0: So, a kí ń kàbọ̀ padà ẹ ṣeun gan púpọ̀ púpọ̀ gbogbo ẹ̀yin tiwa pátápátá porongodo ẹ láǹfààní láti máa lọ sí àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa lágbọn ibi tí ẹ ti ń tẹ̀lé wa yìí náà ni kẹ máa lọ Splash FM 105.5 Ìbàdàn Splash FM 105.5 Ìbàdàn náà ni ojú òpó tí ẹ fi lè máa comment ẹ gbìyànjú láti ṣí ẹ púpọ̀ lápá abẹ ẹ já lọ sí ìpínlẹ̀ ti Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bí ìròyìn arábìnrin kan tí wọn ò tí lè sọ ní pàtó wípé orúkọ ẹ lélẹ́yìí bó ti jáde síta bọ̀ǹbọ̀ kódà ìwé ìròyìn punch gbé o lórí ìṣẹ̀lẹ̀ alágbára tí ó padà wáyé yìí bí wọ́n ti rí òkú arábìnrin yìí nínú ọgbà ilé-ìjọsìn kan nílùú Òṣogbo tí ṣe olúlùú fún ìpínlẹ̀ ti Ọ̀ṣun pẹ̀lú ọwọ́ ẹ̀ kan tí wọ́n ní wọ́n ti padà rí fété wọ́n sì ti hé lọ nínú àtẹ̀jáde tí ó bọ́ sóde láti pasẹ̀ ẹni tó jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí ìyẹn Nigerian Police Force Public Relations Officer Ani Iniedu ó ṣe àlàyé wípé àwọn ikọ̀ òṣìṣẹ́ elétò ààbò tí wọ́n jẹ́ ọ̀tẹlẹ̀mọyẹ́ wọ́n lọ sí agbègbè ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ wọ́n sì padà rí òkú arábìnrin yìí nínú ọgbà ilé-ìjọsìn tí wọn ò láǹfààní láti dárúkọ ìwádìí ló ṣàfihàn rẹ̀ wípé arábìnrin yìí ẹni tí wọ́n rí nírí wípé bí ìgbà tí wọ́n dúnbú èèyàn wọ́n dúnbú arábìnrin náà lẹ́yìn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n sì gé apá rẹ̀ kan wọ́n gé lọ tí wọn ò sì mọ àwọn tó padà ṣiṣẹ́ ọ̀hún títí di àkókò tí wọ́n fi ń kọ ìròyìn náà sílẹ̀ nígbà tí alūkkóró fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ńlẹ̀ yìí tí ó máa ṣàlàyé ó ní ohun tó rọ̀ mọ́ ikú arábìnrin yìí àti ìdí gan ní pàtó tí àwọn amòkùnṣìkà tí wọ́n dẹ̀mí arábìnrin náà légbodò tí wọ́n fi ṣiṣẹ́ láàbí wọn ò tí ì mọ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni wọn ò tí ì lè sọ bẹ́ẹ̀ ló wá ṣàlàyé wípé ìgbìyànjú ń lọ láti mọ orúkọ arábìnrin yìí ibi tí ó ti wá àti àwọn èèyàn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni kí wọ́n tún mọ àwọn nǹkan tó padà rọ̀ mọ ikú tó padà dẹ̀mí arábìnrin yìí tó padà dẹ̀mí rẹ̀ légbodò àtàwọn èèyàn tó jẹ́ amòkùnṣìkà tí wọ́n ṣe irúfẹ́ iṣẹ́ láàbí bẹ́ẹ̀ Edumari Koshowa tá a bá wá kúrò níbẹ̀ tá a wọ olúlu ilẹ̀ Nàìjíríà bójá gẹ́gẹ́ bí Ani Iniedu bó tún ṣe ṣípayá àròyìn míì tó tún jáde wọ́n ṣe àlàyé wípé ní olúlu ilẹ̀ Nàìjíríà bójá ọmọ ọdún mẹ́rìnlá kan ló ti gbẹ̀mí mi báyìí lẹ́yìn tó rì sínú kànáà lásìkò tó ń gbìyànjú àti yọ bàtà rẹ̀ eléyìí ti óré o sínú kànáà ti ń bẹ ní ẹ̀yìn Millennium Park tó wà ní olúlu ilẹ̀ Nàìjíríà Abuja alūkkóró fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ilẹ̀ yìí CSP Ani Iniedu ó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó fi múlẹ̀ ìyẹn nínú àtẹ̀jáde tó fi sóde gẹ́gẹ́ bí ìgbìyànjú tí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò tí wọ́n sà láti rí i wípé wọ́n gbé òkú ọmọ náà wọ́n rí gbé jáde wọ́n ní bí wọ́n tiẹ̀ ti gbé jáde wọ́n gbé dìgbàdìgbà lọ sí ilé ìwòsàn yálà wọ́n á jẹ́ rí ẹ̀mí rẹ̀ dù ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó padà gbéjẹbẹ tẹ̀lé wọn lọ́wọ́ torí pé àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ dókítà ti ń bẹ lẹ́nu iṣẹ́ lásìkò tí wọ́n fi gbé ọmọ náà dé ilé ìwòsàn wọ́n padà fi ń tó wọn létí wípé ẹni á gbé wá o ẹlẹ́mìí ti gbà á bẹ́ẹ̀ sì ni ẹran ti padà jákùn Kédùmarè kó ṣọ́wa kó sì má jẹ́ kí àwọn ọmọ wọ́n rìn àrìnrá nínú ayé o.
1: Àmì àti àmì ó dé ẹjá kọ́kọ́ lọ sí ìpínlẹ̀ Niger torí pé gbàǹkangbé alágbára kan ó mọ̀ wáyé ń bẹ̀ won ni awon eyan marun ni ati dagbere faye pe o digbo se bayi o leyin ti oko oju omi kan lo re dojude yeni odo alagbalugbo omi e to wa ni kudi won ni odo ta so nipa re ye o na lo so koja o iyen ni abule sabawoshi eleyi ti nbe nijoba abile kacha ni ipinle Niger ni awon ajo eleyi tori si isele pa ajawiri ni ipinle Niger ninu awon alaye oro eleyi ti won se lalaye pe isele ta n so nipa re yi ojo abameta Saturday ina lo waye o leyi ti won si fi oruko awon marun e ti adagbere faye podigbo se ohun na awon fi si gboro aye lara awon lati ri yaya Abubakar Usman Abubakar Lamin Hussein Baba Amadu ati Saliu Aliyu eni ti wa se agbenuso fun ile ise olopa yen ni ipinle Niger o se lalaye pe awon oku awon mararun o na ni won ti ri yo leyi ti won si gbe fun awon ebi won ki won le si won ni ilana ti musulumi awa ti ko fale ifa mo bere si ni fore ni o won ni jejemo pe ni ipinle Kogi arabirin kan onan mo ni ori koyo ninu ku etojo e ti ibaran lorun are mobo lakata oko re eleyi to fe laya nje bo lo je won ni be labi ni o won ni jejemo pe arakunrin ye eleyi ti aporuko te ni Jacob Irewa ona lo mo se be o ngbiyanju o ngbedanwo lati ran iyawo re lorun are mobo latara si so ina sara arabirin na won se lalaye o pe isele ta n so nipa re yi eni ti se agbonso fun le ise olopa iye ni ipinle Kogi Saliu Afusat o tenu boro o pabi o si ya bidun re o pe se ri esun ti won fi kan arakunrin on lowo lowo bayi o na ni pe o n gbiyanju o n gbedanwo lati gbemi lenu iyawo re nitori pe nise lo lo re da epo peturo si ara arabirin ohun leyi to si so ina si nje bo gan ni sele labi e to waye yi bo lo se bere gangan won ni jejemo pe Jacob Irewa atohun ati yawe e ti aporuko te ni beri de irawo o na ni eni won bere la kadi laarin ara won o ki wa ni la kadi on dale lori won ni be labi ni won ni jejemo pe awon aso kan be e to je ti Jacob ti awon aso ohun si ti gbo won ni yawo re wa sa gbogbo awon aso na segbe kan pe awon aso eleyi ko ye lorun ba le hun mo ke ba le hun mo wo awon aso tutun o na lo ro ba lejo nu o won lo ku awon aso yi sita o fi petrol die si o si sana si ko mo ba di akisa ninu ile won won ni eleyi o ni oko re ri o le to binu tan pe iwo o sodo si aso ohun won ni yawo nse lalaye pe awon aso yi o da fun yin mo won ti ya waju won ya leyin won lo dehun pe iwo o gbase lowo mi ko to mo tina bo aso mi se o wa ri ina e to ti bo aso mi un o na lo won fi dese ri a alagbara fun o won ni se ri eleyi to se yi o lagbara pupo o tori pe lara iyawo re o bolapa o bolegbe oju o boleyin orun le to je pe awon eyan ti nbe ladugbo o ni won tete gbe arabirin na lo si ile iwosan ki oro ohun ko mo ba bo wori won ti wa se lalaye pe arakunrin ohun bayi o ti nbe o lakata ile ise olopa nibi ti iwadi alagbara o ti gbinaya lori e gbanko gbimo ni oba toni wa ko saanu fun wa ni o
0: eja ba won wo isele gbanko gbimi to tele loju ona masose iko si ilu ibadan lagos ibadan expressway eni kan ti gbe mimi bayi emi eni kan si ti bo o lori isele gbanko gbi ta fe ka si leti tori o ni se pelu oko ajagbe Mack Truck loju ona masose iko si ilu ibadan o gbe yin te ma gbegbe kara eju we fe nti o mo be dada kara bridge te eyan ba fe jade ni Eko wa sona badan abi eyan ba fe wole bayi yo ma wo beja lo kan bayi ibe gangan na ni isele ti waye koda eni to je agbenuso fun ajo ta mo si Trace Ogun State Traffic Compliance and Enforcement Agency Babatunde Akibiyi ninu isele yi to so gege bi atejade eleyi to lo waye ni asale ana ode yi Akibiyi salaye o wipe awon iko osi ajo ti Trace pelu awon iko ajo eso oju popo FRSC to fi ma ile ise olopa lati eka ti awon ajo ti Lasma na Lagos State Traffic Management Authority netara sasa lati titi lo cbt ti isele akole gbankogbi na to ti waye sugba agbenu so fun ajo tri trace ngba ti o ma salaye wi pe logba ti awon debe na la won ti tete bere si gbianju lati dola nibe be si ni ki sunkere fakere oko ko ma ba wa to di gbankogbi ti agbara o tun ni kama o o salaye o koda ninu oro bi isele na ti sele ati bo ti waye to fi ma awon ti isele un sele loju won won fi die mole wi pe oko ajagbe mark yi to je eyi ti gbe eru agolo keru si leyin won pe number danimo re ni gdd 215xd lo dede so janunu ijanu to sonu yi o bere si du e mo pe bi o si ndu tu yo ma cha yo ma bi igba ti npo ategun po ategun po ategun ategun si ni irin ajo oko ajagbe ni fi mu ijanu o gbianju lati du ko ri dumo afi bi akole gbankogbi ti de o won ni bo ti de be bayi isele na o mu oni tin lo jeje jeje re legba titi o si run onito male odagbere faye o emi bo lenu onito hun sugbon pelu isele to sele yi won ni won gbianju latun ti ma je ki isele na ko tun pada to bi gbankogbi mi lati waye won ni oko ajagbe yi won koko yo kuro ni bi agolo ori re labe agolo tin be lori re won gbe yan lo si ile ise olopa tin be ni adigboluja awon to ba ma adigboluja ojodu abiodun lo wa te ba di bega bus stop e wa ya segbe oton bayi legbe legbe ibi oja wa tele on ibi oja on e to lo sale straight bi gba te fe ma gba be lo si ona ibo ladugbo ah o mi ko iro ta ba lo alagbole akute ona njade lo sakute bayi ah are se pa mi ni gbogbo be yen olohun o ngba mo kiri ata ka bi esi olohun mo kiri bi ka se nkan
1: teyan ba kiri ri ko le
0: mo
1: gbogbo ona
0: o ma pa dugbo mi ni adugbo ni jaun eh so ta ba kiri ba a kiri de sabo lati sabu a lo yakoyo lati yakoyo a ma te sale sale sale lohun ai wo alagbole lo kan wa yi
1: omo lomo
0: omo tin kiri ko si bi ta e mo ko lo sanu
1: e ba mi e po
0: ma inu ko ko dudu olohun ti je keko fun fun jade adupe lodo olohun sugbon lei ko si bi ti o mo mo sin
1: se lei
0: ah o
1: ko kara kara mu se owo e lo wa
0: le du mari
1: kabiyesi
0: olohun
1: o lagbara gan ni
0: adupe
1: o da to ba ni be wa ja lo tara tara si ojo we keta le logoji iwe iroyin pon nation to jade fun toni o won ni awon eyan meji kan na ni amo ti dagbere faye podigbo se o ninu isele jabo ko alagbara kan ile to waye ni ilu Ibadan nigbati won mo sapejuwe bi isele ohun bo se waye won ni jejemo ipe ojo abameta saturday ina lo waye o won ni agbegbe kan ile ta mo si Sadguru Maharaj o na lo si waye ni opopona marose to wa lati ilu Ibadan wo ilu Eko ninu atejade kan ile ti eni ti se oga agba yin ni fun ile ise panapana Maruf Akinwande to filede o se lalaye pe iwadi akoko e tan akoko se o je ko di mimo bi pe ijanu oko ohun ti o mu mo o na lo fa isele ijambo oko na o tesiwaju nu awon oro le ti egbe kale pe oko Mack trailer tanker eleyi to ni number idanimo BDJ bodijanu o 271XG oyo o na lo ko epo petrol eleyi ti lita re jalanu o to egbehun lona 15 iyen 45,000 liters of premium motor spirit PMS o tesiwaju nu awon oro le ti o gbe kale o pe nje je mo pe bi oko ohun se nbo tin bo tori pe ijanu re o mu mo lo ba ya kuro lori titi o lo re mu awon eyan ti en be legbe titi ohun o lo re mu won mole nibi ti en wa ni o won ni jejemo pe awon gende olon meji to je okunrin o na ni apara si abi oko na le ti mo si dagbere faye pe o digbo se isele ta so nipa re isele gbankogbi to lagbara to gbomi loju eni ni o oba to ni wa ko sanu fun wa
0: amen
1: ojo te bi ba pale oba to ni wa mo ja si nile
0: amen o
1: ojo te bi ba npona to lohun o mo pon surusuru oba to ni wa mo ja rin lona o
0: amen ase ijo mo
1: re to daju ko fi bo wa tebi tebi tara tara ti le wa gbogbo gbankogbi royin ni o o se be o gbomi loju
0: okay oluwa de si ẹja kò lówó ọjà.

0: fún mi ní lájigo.
1: Arábìnrin, ẹ ṣe ń ra àbúrò òróró ni. Ohun tí ò mọ ohun tó wà nínú ẹ̀. Ní tèmi o, òróró power oil ni mò ń rà. Pàápàá jùlọ, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe àpò pélébé power oil tuntun tó tóbi ní ìlọ́po méjì ju èyí tí wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀ lọ.
2: Àpò pélébé òróró 90ml power oil tuntun, 300 naira péré ni. Owó rẹ̀ ò sì fani lápò ìyá.
3: Hi, I am Sheye. Ever since I acquired digital skills from NIT, I have had better career opportunities. I have become employed. I also have a side hustle where I design softwares and applications for clients. Enroll at NIT to get information technology, IT skills in digital marketing, data analytics, Java, Oracle, networking, web development, Python, other coding languages and courses in other core areas of IT. They also offer full stack courses for those who want to be all-round IT professional. NIT imparts complete information technology, IT knowledge without missing any aspect. Do you want to be ahead of your game like me? Enroll now at NIT Ibadan. Admission is now open. For more information, call 0908-751-9480 or 0908-751-9479. You could also visit their center at NIT Building, Challenge Roundabout, Ibadan, to get started.
4: Bankogbi. Bankogbi iroyin. Iroyin agbosogbanu.
5: Akin kaabo pada e seun ga pupo pupo gbogbo eyin ololufe wa gbogbo bi e se ndarapo pelu wa te si ntele wa.
6: Thank you.
5: Awa na dupe lowo yin.
6: Adupe o.
5: E je ba won lo sipinle Kano kawo isele gbankogbe to di akosile. Eleyi ti a pada mo dale si eti yin ke fi le dupe o. Bi o ba sele si akata wa o tumo si pe ko sele ni ibomi. Kodi ni awon eyan marun ti emi ti bo lenu won. Koda, awon eyan mewa mi bayi na ni won ti pada dola ninu isele ijamba ile didawo meji ototo to sele to waye ni Kumbotso ati joba bile ti Foge iyan ni pele Kano isele yi bi won ti ni o waye ni Gaida ni Kumbotso ati Kurna ni Foge ni gege bi awon ose ajo le ise pana pana ti won ni ipe alabadi bere si ni bo si eti gbo won lato tun atosi atotun atosi ni waju leyin ni abere si ni gba ipe etete ma ba o isele ba isele etete ma ba o isele ba isele won ni papa julo eni ti je alukoro fun ile ise ajo pana pana ni ipele ti Kano Saminu Yusuf Abdullahi gege bo ti wi ninu atejade to fi sode atejade na salaye o wi pe isele isele ile didawo to kokko waye mege ida ti o suma ile epo ti Salbas won ni ile ti won ko lowo nibe o na lo dede wo lule sori awon osise ti nbe labere bi mefa ototo logba ti awon osise ile ise ajo pana pana ti won debe aye awon besile o si besi ise leyo osoka won ni won gbianju lati dola awon eyan nibe eyin ko yo omo Nigeria won ni awon osise meji ototo na ni won ri fayo layo atalafia ti won wa laye laye won la won mejeje ari eni odun meta din ni ogun kan 17 Muhammad Azan ati eni odun makan din ni ogun mi Khalid Abubakar ama won marun mi awon merin toku ti won je osise won ni won o le gbapa o be si ni won o le dara mi lasiko gba ti won pada ri won yo nibe won gbe won lo si ile ewosan eyin ko yi nbe na ni a tin pada fi die mole wi pe awon merin toku ti won gbe wa yi elemi ti gba o be si ni emi ti bo lenu won gbogbo awon eyan mefefa yi eleyi ti won ni a gbe jade ni a gbe won lo si ile ewosan ta mo si Murtala Muhammad Specialist Hospital sugbon leyin oreyin isele to sele yi o pada bi gbankogbe leyin ebe na tun ni isele mi tun pada waye ni Islamia School nibi ti won ti ni to pe yan mo si Khadija Idris Bala ti nbe ni eyin primary school ti nbe ni Kuruma iyan ni joba ibile ti Fage won ni awon osise panapana to sare lo sibe lati dola awon akeko wala awon akeko mejo ninu mesan ti won pada ri goyo ninu isele le to dawo nbe ona ni won ri fayo layo atalafia ama o eni kesan won ti se omo odun 14 Khadija Muhammad won ni agbo na jade to ti o le mira leyin oreyin won tun pada fidi e na mole wi pe elemi na mo to ti gba lora omo yi wi pe emi ti e na ti bo o lori isele gbankogbi alagbara ati o to pada sele na kolohun ko saanu o ko si ma fi abo re ko ma fi bo wa ngbogbo gba
0: o de adupe adupe pe okun lowo eyin eyan wa ile to je pe back to back le nte le wa nikan ni omo luabi gbogbo eyin te go ajake jado ile ibadan eyin te go ajake jado ipile oyo gbogbo eyin te takuti wa lorun kaakiri ti butoro orilede wa nigeria adupe po lowo yin ife lo so wa po Oluwa ba ko ni jo jalai lai. Faye yon wa ele to jay kwe wa ni tako e jaya Facebook. Ele to jay ti kan yon molu abi. Splash FM 105.5. O shuba nyire. Rabande lagbe fu yon ati kan ni yo. E yon shama te lewa. Ema like e. Ema love e. Ema share e. Amwa te jishe yon e jo ma gura so kuma lo. Ni ba mo kwe lo angoro yon tabata li sakato dot yin. Be ti she be. Akado ni mo yon lo wawo. Eja koko lo si ipile Kebbi tori pe owo sikun awon agbofiro o ti ba arabirin kan eni odun mokandini ogun 19 years old woman eleyi ti akoruko ti eni Khadija Ibrahim nje bo lo je kini Khadija Ibrahim se o won ni esu ti a fi kan o na ni pe omo tuntun jojo lo ti won sese bi o lo lo re jigbe nijoba abile tizurum eleyi ti nbe ni ipile Kebbi ni won leyi to ji omo na gbe tan o wa gbe o dodo oko re to fe nisu loka ni wa se lalaye fun pe oyun to ni omo to n fi bi ohun leleyi gege bi ile ise olopa ba se se lalaye o won ni afurasi ohun yi to je pe o ji omo olomo gbe le to si je pe omo ohun iya to deje le lori iya to bi omo na gangan Fatima Muhammad oni je o ninu atejade ke le ti en ti sagbon so fun le ise olopa ni ipile Kebbi SP Bashir Usman to filede nibe lo ti se lalaye pe e fe mo bo se jomo olomo gbe oni e seun oni jeje mo pe Khadija ti Ibrahim o gbe sumo Fatima Muhammad ni o leyi tin se kuku keke in se pepe furu pelu re lasiko gba ti o bi omo na leyi tin so fun pe mo mu mara o layo lo so o egbe re lo bo mo o oni jeje mo pe leyi ti Fatima bi omo ohun tan o wa so fun pe dakun je lo bo gbo mi gbona wa oni lo mi gbona to lo gege bi iya lomo tutun won ni je jemo yi pe lati be bayi omo olomo to ti je pe won ti sese gbe bi fun tan to bi omo na ni o pele omo ta wi mo o si gbe salo gege bi awon ise lopa be nse lalaye o won ni se ri omo olomo to gbe yi o lo lo re fi paro foko ti e pe oko hun oyun to nti ni fun odidi osu mesan to hun so fun o pe oyun yi omo lohun ebi omo na lohun ti wa gbede yi o
5: to yato so mo langidi
0: abe ri nkan ile ise olopa ti wa se lalaye pe Khadija Ibrahim to ji omo olomo gbe o ti wa lakata awon bayi nibi to tin se apatenu jewo ko tan sibe won ni arakunrin kan eleyi ti eni odun 37 27 years old man ele ti akoruko ti eni Mukhtar Shehu lowo sikun awon agbofero o ti baba yi o ni ipinle Adamawa eje bo ni ti e won ni se ri awo tele eni eleni oniyan loniyan kan le to je obirin e to to 37 27 pieces of underwears o na mo lo lo re ejiko ninu ile eni eleni eje bo lo je won ni be labi ni o won lo se lalaye pe won se on jeje o eyin ojo lo to lo hun ko awon awotele yi nje ki lo fe wo fa awotele eni eleni so ni ah etutu ola ni etutu ola o lo fe fi awotele na se arakunrin ohun le to je pe won gba npa ko won wo turutu o di wo yin de ejo magistrate eleyi ti joko ni yola leyi ti eni ti sadajo ile ejo ohun ohun o ti e be sugbagba kankan rara o ni arakunrin yi ti e pe ni Mukhtar Shehu e ma mu lo o sibudo eto ni sodan na ko ma wa nbe na titi wo pada wa gbe idajo kale lori re ni e wa ja fese kan ya o lakata agbe fo ba ile to boju e ba ile ejo yen danjuma amidu nigba to won o ma soro nti e o ni oluwa mi my lord awotele obin o le le yin ji ko ka kiri o yo wole onile lai lase nbe yo lo re ji won ni awo tele oni gba tan tun lo re yele re wo gan awon ba kini ohun ogun abenu gongo ni oni oluwa mi muktaru shehu o ja wole alimo yakubu le to si ku awon awo tele re e to to meta di ni ogbon 27 woni e wo oluwa mi o fenara re jewo bayi ni bi pe e wo eyin ojo lo to lo nji awo tele re ko ki se ti enikan lo nti mo ko be oni mo ba si ko ba hun etutu ola olohun o fi se arakunrin keni odun meta di ni ogbon le te poruko ti e ni muktar shehu oni e mo ti gbanpe ko lo si budo to ni sona bayi o pe ko mo wa nbe na titi ti won fi gbe idajo kale lori re
6: Kitchen cooking rice.
7: It's mama dog.
6: Chicken in the pan looking nice.
7: It's mama dog.
8: Keep your voices down.
6: Smells yummy. Everywhere smelling so, so nice.
7: It's mama dog.
9: Our neighbors will soon come and start knocking.
10: Good food starts with good oil. Mamado oil brings out the delicious flavor your family loves. Mamado oil is available in stores near you. Use Mamado oil today.
11: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-level, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja. In Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Felele. Or in Abeokuta, at DOTS ICT Institute of Technology, 52 Ijem Agbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
12: Ìjẹ́ ohun ọ̀nà láti dáàbòbò àmúlò dátà rẹ. Ìdáàbòbò àmúlò dátà rẹ wà lórí áàpù rẹ. Yọ àwọn áàpù tí ó wúlò mọ́ kúrò lórí fóònù rẹ. Àti pé púpọ̀ lára àwọn áàpù wọ̀nyí ló ní Data Safe Mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn áàpù tí o kò lò mọ́ kí o lè rí dátà rẹ lò lálòpẹ́, àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ́ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ ìléwọ́ rẹ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ́ láǹfààní lórí àmúlò dátà rẹ. Pé àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lónìí kí o lè lo dátà rẹ lálòpẹ́. Ìkéde yìí wá láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn aládàáni tí ó gba ìwé ẹ̀rí lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àjọ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ NCC.
13: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ kú o lè ṣe aláìmọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílẹ̀ mọ̀lẹ́bí mi.
14: Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe.
13: Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wò ẹ̀ kan lásán, ara yín kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
15: Maggi Stack tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
13: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
15: Maggi Stack yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe.

0: Akin kabo pada si tesiwaju gbanko gberoyin fun tosan oni eni lojo aje o gege be ti se ntele wa lotu atosi oya o eja wa wo isele mi to tu pada sele tori ko din ni awon iso bi mefa ototo niye ti na mo rara to baje kanle ni agbegbe aswani mechanic village yo ye desi dada adugbo yen o ye desi dada tin be ni solo ni ipile ko ni bi ti won ni ina mo rara ti pada sose nibe according to gege bi atejade ti won fi sode latodo eni to je akowe agba permanent secretary fun ile ise ton down si isele pajawiri ni ipile ko Lagos State Emergency Management Agency omawe olufemi oke osan intolo to se alaye wipe isele ina to ba awon iso mefefa ije o bere ni oro kutukutu gege bo ti salaye oke osan intolu ni papapa ti iroyin isele na to bode eni awon osise awon na ti tara sesa lati lo sibe be si ni won ba ina na to njo bo ti eje wipe o ti mu awon iso mefa to nbe lagbegbe mechanic village yi o salaye wipe olohun pada fun awon se won pada kapa ina na lati mo pada ran koja ala lati pase awon osise ajo panapana eleyi ti won dide fuya lati pelu iranlowo awon osise to je ti ajo ti lasema won ni won sise takuntakun won si pada kapa ina yi lati mo tun ran koja ala ama pa bambari gbe abalo ati ababo won ori nkan se si tori pe awon iso mefa o pada jokale to nti dukia ti nbe ninu re lori isele gbankogbi eleyi ti o sele on kolon ko so wa ko si ma saanu wa ina ijoko ma san edumare yo pada bani san fun awon ti isele gbankogbi na to sele li lori o
1: o da awon afurasi meji kan re eleyi to je wi pe afurasi ajinigbe ni won leyi ti owo palaba awon o ti segi ko tun wa segi lasan won ti ku lori ile alaye fa awon eyan gidi nle yi o won ti lo si orun are mabo jebo lo je won ni be labi ni o won ni je jemo pe awon karamba ni eda ile to je pe ise labi yan yan layo ki won mo jiyan gbe won mo bere owo lowo awon ebi won o na ni owo palaba awon segi o iyen ninu gbo iberu kan e ti nbe ni ipinle Imo won ni egbe peregile na pelu awon ise leto abo ni o irin kanrin ikan te fun kan ta won kan ba ni eda afurasi ajinigbe yi o te le to mu won jade sonu alikiamo eja lo secretary eni ti se agbonso fun le ise olopa iyen ni ipinle ti Imo ani ini eduni nigba to won o mo so na te jade kan e to fi lede o se lalaye pe se ri owo ise to dunle ta ba so nipa eto abo ni ipinle Imo yi ko se ko ye o leyin isowo sise awon osise olopa ati awon ogbojo ode ninu gbo onu mele to fi mo awon iko ti vigilante e ti eni won gbera tan lati wo inu gbo beru ohun nibi ti anti lanfani lati mu awon karamba ni eda e to nje eyan gbe ati lati dola awon eyan kan e ti won ti jigbe o gege bo se wi onise ri awon osise leto abo ohun e ti won ni won topase awon ajinigbe na wonu gbo won ni bi en ti ri won bayi awon ajinigbe ni akoko ri won le ti si be sin dabajinetu ri buku ti fona lenu bole ni fun awon ose leto abo e to wa lati le ku awon eyan ti a ti jigbe ati lati fowo suko ofin mu awon karamba ni eda eleyi to njiyan gbe o tesiwaju o bi ogoro awon eyan kan le to je pe won ti ji won gbe o la won ti lanfani ati dola awon bayi le to je pe idola awon oba lo ba ni se o won dola awon lai lewu ni onise iwari awon karamba ni eda ile to je pe won jiyan gbe meji ninu won ni won ti ran lorun are mabo gbango gbiroyin ni o wa lori tabili wa
0: iroyin ka so layo eleyi adupe lowo olohun nti o ba pada ja si gbango gbi iku ti o ba pa ni to ba shini ni fila yoba bo won ni orin ope lo ye ka mo benu ayan meji ototo lori ti pada koyo ninu isele ijamba oko ti o ba pada demi won legbodo sugbon ti o pada ja si ope o leyin ti won ni oko ajagbe ti n gbe agolo keru si oni won ese bata lona ogun ti Olorun pada tun ma je ki akole gbankogbi ko sele ni agbegbe oju ona Ikorodu ni ojota labi ti won pe ni new garage loju ona Ikorodu lagbegbe ojota ni ipele Eko won selaye wi pe oko ajagbe yi ti number idanimo re to je SUL460ZY ona lo bi sun kere fa kere oko loju ona yi ama pelu igbiyanju awon osise ajo ti la sema lati pase bi won tin fidi e mole wi pe latodo eni ti se akowi agba ni le ise ajo la sema omowe olufemi dame lola oke osan intolu o salaye wi pe oko ajagbe yi ti iba demi awon eyan meji ilegbodo o na gbiyanju o du bi omakin abelu ati ababo o pada lorun oko ajagbe yi debi to je wi pe bi igba ti oko fi enu so bi ka to si dake be je won ni oba duro be eyan reyin awon eyan mejeji a ori pada ko won yo lori iku ti o ba pada demi won legbodo pelu isele gbankogbi eleyi ti o pada bi sugbon a dupe lowo olohun wi pe emi eyan kankan ko pada bo si isele gbankogbi eleyi to sele yi olohun o se o
1: Oda Castle Lion na tun ni iroyin eleyi dale lori won ni ile ise olopo ele tin be ni ipinle Rivers o na ni owo ise eto abo tun dule lakata ti won na o won ni jejemo pe awon karamba ni eda kan eleyi to je pe oni wo daran ni won bi meji din ni ogun afrasi ni won da bayi o na ni owo ti ba le to je pe awon kan ja ogun buruku buruku eleyi ti ka mo lowo ti on ka awon to meta din ni 47 firearms o na ni won gba lakata won won ni jejemo pe awon oko ayokele bi mejila e ti a jigbe ti a jigba lowo awon eyan loju na won tun ti gba le lowo won won ni se wa ri o awon bajina turi buku ti folere nukan le to je pe won ti ku ota sinu re pa ni opo o won ni agba le lowo oko wa won ninu awon gbolo le to bode lati akate eni ti se commissioner fun ise olopa iyen ni ipile Rivers le ti si fi si gboro aye won ni owo ise ta so nipa re o dunle gidigan ni o lati ni osu kefo odun ta wa nu eyi titi di osu kejo odun ti a wa nu eyi won ni jejemo yi pe owo ise to dun ni ohun nibe ni ti lanfani o lati gba awon kan jabuku buku awon bajinetu alayin tun yin ni buku ti fona ekun lenu awon ada jerimodi bi mokala ati awon kan mi rere ka mo mo da ko won nitori asiko won lowo lowo ba tin soro yi won ti be lakata le ise olopa o ta won ti exhibit oro eleyi ti won gba le lowo won
0: ibi na lati ma senu ni dede sibi lori Bangkok gberoyin fun ti osan yi adupe lowo gbogbo eyin ololufe wa pata te darapo pelu wa loju opo bani dore ni eyin te gbo wa lori radio yala na oko nile epo nile ise lagbegbe gbogbo te ti gbo wa ese adupe lowo yin
1: thank you
0: ago meji losan ola na ni Bangkok gberoyin o tun ma de ti gbo yin la oro la ti fun te do lago mesan a tun ma mo de si akata ibi ti e wa Titi owuro la ta tujo lanfani ati pade kunle omo ani fowo se na loruko mi anu olohun ati ifokanbale eledumare ti o legbe to fi ma gbo e to nipan jewurin lo iseda to laye to lorun ati akoko ati igba ko ma dabo wa o
1: ami
0: leni ati lojo gbogbo
1: amen o de adupe adupe pe okun lowo eyan te ba rin ajuroyin losan toni o ti roke fun ti osan inu sugbon se baba di ni asale e pade olarewaju adeuse ti gbogbo eyan mo si opele oro lori eto ta mo si babo lore ilu ago kan aboru loni ohun na ni ke pade mi lori eto keto eto kan ta pe ni agolajin agolaji yo tu wa gege bi isere o titi wa di igba na iya adini yin na ni o aminat adetun badmus onyoruko timi mo tin aye eleyi ton se be nkan mo mo o se dada

0: Tom. Breathe through it.
1: Roro wa o.
2: Ejo e fun mi ni laji go.
1: Arabinrin, e si nra aburo ororo ni. Ohun ti o mo to wa ninu e. Ni temi o, ororo power oil ni mo nra. Papa julo, won sese se apo pelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo.
3: Apo pelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gire ni. Owo re o si fani lapo ya.

Nje mo tun de loni kaaki agba nla aye mo tun ti wo lu loni kaaki duniya ola oluwa na ture the return of Gbenga Adegbe a mo tun ti de sori ati agbagbe lojo titoni gbegede o tu gbina alare yo tuju agba nkan tu gbe nkan nu omo itufe fun lojo tuni eyin ro wale ami te ngbenu afefe ateyin ro wale ate ngbenu orun ateyin ro wale ate ngbenu ofurufun ateyin ro wale ate ngbenu microphone gbogbo yin mo pe papo lojo titoni o oye tu darapo mo mi lojo titoni alabefe na lolodu orin titun ekule bayi na ni aki ara ale ekule bayi na la ki erona etuku ojo meta eyan lolufe return of Gbenga Adegbe mu ki yin ni bi gbogbo te tin lanfan lati ma wo mi o kaaki agban laye mu ki o ki o kaaki duniya yi seri bi mo se nkin ninu radio station ta pe ni Splash FM lojo titoni be na mo tun kin iniyan lori TikTok return of Gbenga Adegbe yo da fun yin eni damu ni wa gbogbo yin ti gbogbo tin je tolorun bakan na mo tun kin na lori Facebook wa yen ni Splash FM eyin ni wa yin ti gbogbo tin je tolorun ba mi odumari e tun gbadun olorun lara mi loni ale tun ma ku olorun je lara mi lojo titoni ah gbegede o mo tun gbina lare o mo tun ju agba e ma ba mi share kaaki agba nla aye lori Facebook ati lori TikTok e ma te like ke ma double tap se wa reyin te wa ninu ile te n gbo mi ninu radio e ma yin radio yin soke la la la e ma yin soke la la la tori pe mu ti de lojo titoni ola oluwa ti de sori agbagbe ori eto yin eto ana la wa ta pe ni gbagbe ironu e ori eto la ti ma n soro ta ti ma n gbagbe ironu wa toni tun ma ni agbara olohun ba mi lo pe kori be o olohun ba mi to leto olohun ba mi to loro olohun ba mi to lefe olohun ba mi to ninu afefe oba mi to ninu jigun jigun oba mi to le wonu omi to le wonu orun to le wonu le to le wonu ara oba mi eru jeje kabiosi ah olohun iwo ni mu fo pe atiyin fun kaaki agba nla aye oba mi alukawaru eru re to ba olohun agba nla aye

0: Animbogo tin je t'Olorun agbo dadi wa sosan doru lojo titoni ta mo si la si abesu pile agbo won lojo titoni itu baba atana ala anfani lati gbo
1: awule yin won si ri bawo ni gbe si aye omo won
0: ko se te ni ngbo loni
1: ta to ni ipoto gungun ma dise ti won fi n pe bo
0: to je n pe ganburo bi mu tu ti yo loni ala funfun gbo ni mi laarin gbogbo ni ruru aso aye oni ta po sala ti mi araba mi o si ni wo tori pe abere tutu ibe ni gbogbo eran ko tin jeun ti an tu tin sin mi o a dictionary le mi return of Gbenga Adeboye beyin ba fe tumo re eyin eye mi wo fini fini olohun gbo e ri nbe e ka mo ka ibi kan tabi ke lo fa bi kan ya ni ida loju meje edua ni ekuru eni e saba mo gbamu ke mo fi doju ti ogun eni ba wa ni kini o dawo tin diju re mu iru eni be ntele waya asilaka yinu ko pa omi ti wa fe jerewe olohun ba mi to se mi bi eleyi ba re o oba ha oba yi oba ho oba yi oba un oba un oba un oba tin jo ngbogbo tin se ngbogbo lori ngbogbo lona gbogbo nigba gbogbo lose gbogbo losu gbogbo nimo gbogbo feyan gbogbo fagba gbogbo lotun gbogbo losu gbogbo nile gbogbo loke gbogbo nisale gbogbo nilu gbogbo ati gba gbogbo gba gbogbo edi oro

0: Olorun gbọ. Orin lo wu mi ke wa ko lori eto loni. Mo kun mo pe ko se ti mo ba mu wa sori agbagbe te ni se kini te ni te wo gba ka ki agba nla yo Olorun ti gbe asu ati agbagbe nla ogun fo Olorun loke orun. Be ba fe wore luwe nbe so we ni won wi. Ogun ya labe fe mu gberede. Omo ba aji pastor loko won. An le bo leyin jojumo lo sun siwaju. Ebun baba mi sale yi o. E pele sa daddy wa baba wa la si abesu pile ta mo si baba wa sosanduru e pele sa e de ku ojo meta e ti e wa sori eto wa bi ojo bi milu sisin se ko si problem sa ko si problem omo mi return of degbenga deboye in what ni won gba ti aye ba nje aye ti gba ba nje gba omo wa dada insin ni what mula ami baba so wari atiwo atun lolufe re eni foju sunkun omo e je won mo amula mi baba o ami baba o ami baba yo si banda fun gbogbo ona music bo ni return of gbenga deboyin dada ni sa so nguro dami 474 amuni munguru esa munguru esa omo dada ni ko si bi o ba ti pade mi bayi imo na mi lowo ni amuni momo be esa daddy mi agbalagba sa baba sosanduru mo gbo pon ni eni ko mo kan pe ko mo le ko kaakiri emi ko o Olorun oba mi ni o eyan abefe na today ya ye gbogbo yin en so ngbo return of gbenga muni sa mungbo sa jeje mi lemi wa nwaju ta lemi o mo ngba tegun lowo mo ba nfi kini pa ko bayi mo ba fi hunri mi nbe ni don fe abikina npe ati apo su ni an tin ki mi lori aye luja mo lemi na kin yo ye yin o niwaju ta mi ti mo wa ati abefe to na ki mi lomo kekere kan ni ba nle ko kaaki adugbo gba igba igbin omo yi mo ba siri nbi titi nle ko mo ni mo le ko koja aye re o mo le ko koja ibi yi o mo le ko de waju ile mi tori gbogbo waju ta ile mi gilasi ni mo fi se gbogbo e lomo en ba mu ku ta nle a fi gba lo ba le mo waju ile mi mo ba ni wo omo yi iwo omo yi o ti le ko si waju ile mi o ti le ko fo ile mi wo omo yi lomo en ba si nsa lo re re re re loju ese lomo en ba pada lo ba ya ka sin bi oni baba re iya re mo ni emi oni be ni mo lo da o ti koja aye loni
1: mo ni kina gbe ni founder
0: mo ba dogbon fi kini un ba rin se mo le fo mo mo ni lato ni lo omo le ko kaakiri aye ni o gbogbo bi kibi to ba ti ri glass bayi omo fo bo ri glass okada fifo ni glass moto ma fo glass ile onle ko fo ko gba security ati lo gbogbo glass office amun loselu to wa nbe lo re fo gbogbo e lo sago avi bi en pe mo sagun lomo en ba bere lo ba mu kini n ba da ni ba n fo gbogbo glass kaakiri igba igbi emi ko o isi olorun ni o e wo tomo en ba debi ti an tin ta moto bayi yo fo gbogbo glass moto to wa nbe ni ngba ti an mu omo yi ewo won fe lu ti epa eja loju oja lojo titoni tori po ma laje ni wa ba mi dixin ti wa pelu mi nbi oya oju oja.

0: e ka bo pada kaakiri agba nla aye yi olohun ba mi na lo pe ko ri be lojo titu ni ba ti se lo polowo un awon to wa lori aye lujara eyan lori TikTok return of Gbenga Adeboye mo kan ra fun won ni awon odu kan ni se gbogbo won de rerin gbogbo won dunnu mo fun won ni omo re mi kan tin lo si nursery ni o amọ tori time wa lojo titu ni mo fe ke je ka lo sinu eto wa gangan ni san lojo titu ni Anko mo so pe return of Gbenga ti e fun alodu to po loni kini n to de kini n to n sele ko si problem
1: kadarada won ko le fo wa go seyin ni
0: eba
1: asiko awa youth re o ko ye bi nu wa
0: seri oro ta fe da si loni o ni agbara o e wa nkan fidile nkan le wa da si daada lojo titun ni awon kan bere lowo mi won ni bo mu tiri gbogbo awon ebun ati ede ati ohun ati gbogbo nkan ti mo fi n soro mu iba ati gbogbo eyin mo wa wo won lo titi bayi mo si rerin mo wa wo ba mi lo bayi enle o mo nkan kan ara ba mi mo tiri gbogbo ti mo n se atara baba baba mi afolabi baba baba mi fun ara lara re yo da fun o okunrin kan mo ni lo mo lo n fe pa okunso omo lo n fe para awon mo ni mo ni abi aye n se o ni abi nkan se le e gba iti ele danu o fe para re danu o lo n fe para awon amo lo da o mo n bo o lori oro re boyo para ara bo ni emi okun ni o mo pa eyin ni ni so pe ko mo para re nti e bo ba ti wo ni o se se ra re o ma le okunrin ti mo n soro re ya je gan o ni yodun to fi wa mi kra nile ibadan ta wa nbi yin okunrin ti mo n so yi o tu se kini o tu ni yodun ati ojo atosu to fi wa okada ni ibadan ta wa ina ni o nbo tu ko lori okada won ba tun wa moruwa kaaki n tun wa moruwa olohun pe kona ri olandi moruwa na e ma gbo gbogbo eyin ara ile o gbogbo yin le ba n da si daada loni se wa ri arakunrin ti mo n so yi isi aro re to ko ise e baba ni keyan ma ba yan gerun onise to kon le aye re o wa ronu pe ngba wahala ti a wa sele bayi tohun ti wa ri ona gbegba rara ati rara fore ba nle aye ohun wo kini ndo daada ima si ogana egbe record se yin ro walia okunrin ti mo n so e o ba pada ti seed ise baba re to ko la aro ojo re o ba sa wa shop kan si awon eyan sa dawo fun o ba si shop baba o sa wa nbe o isa mo n sadua kolon sanu kolon sanu amonjo ti olohun ba mi wa fe se karu fun o olohun ba mi to ni agbara bi idan olohun tin dari aye tin dari awon alujanu fun ara lara re ta awon alujanu kun le dari e lai lai forever olohun mo to bi o ani olohun ati awon eyan ati awon oro wa le awon alujanu awon na so mi ni jengbe ti ede
1: I want to play music, you want to dance.
0: Okunrin ti mo n so e o ba wa nbi shop re o ba joko yin reti ka awon eyan wa gerun ko re ni kankan nbi o ti a joko lo okunrin kankan de bana bana ni mbo iwo yi o ri pe e se eyan gidi okunrin ti mo n so re ko mario ko mo okunrin ri mbo e se eyan gidi lati jo ti mo ti da mo ni aye si eyan gidi ni aye iwo ta tin wa lati jo yin ta fe gbe contract fun o abi o lo mo pe a fe gbe contract isi aluminium fun o ko si gbase ko si pe awon eyan ti o mo sise ki wo se mo nawo lo abi nkan si o ni o ni a fi gba o le ni o ba si gba un leti o ni loju ese eni o ba tun ki olorun ba pe ohun fun olorun pa ohun fun olorun pa ba ni adakun mo pa mi kini te fe gan ba ni oya fun mi la account number re o ni okunrin baba yin mo n so yi o okunrin tin na monu shop re un o ba gba account re o ni loju ese nbe o si se 50 million sinu account un o ni lati jo ti an ti bi un won ogbaru owo to ba nri won ni injo suna un gan fun mami un ni iru owo ba won ba fun ni 50 million won ba pe 50 million kini ke n fi se ma pariwo abi nkan si o ni in to fi se ni pe address bi bayi bayi ti mo fe fun o ni isin o wa lo sibe o lo re aluminium tan fi se gbogbo window gbogbo lekun gbogbo glass o lo re ra sibe o to ba se tin ba ipada wa a pa o danu ni lokunrin ba lohun ti gbo eni o fun okunrin lowo lo ba ba ti e lo lokunrin ba ti so gujana jana jana jana jana jana okan lo le ni lo ba lo re bayawe ah abo wari mujisi akan ti muri ore mi kan ni ma se ba a le pe won dadi wa na toro amo toro ba ti yiwo mo won lowo to ba ti bo sodi ani ah adupe Ema binu sa sara sara la na ti oro ba ti yiwo mo lo lori afefa ni adupe ani omo buruku ti baba re se ku je si ni ani se Ema binu mo fi won se yeye ni bakunrin ti se dele bayi lo ba so fun yawo e bayi sa bayi kawo di o yawo ba ni ah ah ah eje so ara yin eje so ara yin okunrin ba ni phone ba tun ringi oni ma yin lo pe ohun o so tin lo sibe so tin lo ah mu tin lo ah ma lo benin ma lo besa amo de wonjo yo da fun o DJ Good yo da fun o
1: agbalagba unjo
0: okunrin ti mo nso yi oba mu address ibi ti an fun o sa lo be o kusi mo ba sin ra nkan parts aluminium okan lo re wa won ti mo nsi aluminium lo ba mu le ya ya ya ile mi ni o oya ba nra gbogbo kini oya ya ya ko kon mo se re wa ke wa mo sa aluminium window ile le gba yan ba ni a oga eye ta ma fi pari kini e sa fun 5 million yin ni 5 million bi 4 million ni fun yin o oga e fun 4.5 o de ya ya ya si an ba se window yen oni gba to tu ya o ohun sa tin lowo die die okunrin buruku n ba tu de ti bi shop baba n bo ah ah ah ah ore mi bo ni ori pe se yan gidi mo tun tin pe number re lati joyo e sa lalubari ke yan ani a fe ko ile kan a si fe ra awon irin ati granite a si wa n wa number re a si wa ri o se nkan se oni kini se number re ti number re o logan na okunrin baba ibania e dakun e mo binu sa number mi si wa n lo e mo binu oda ise o le tu fe gbe fun oda o ile bi ta fe ra n ta fe kon a fe ra granite sibe granite yen si ma worth 50 million oya je n si transfer si o o lokunrin ba tun se transfer 50 million mi sohun e ma gbo o ni be a fe ra rin na o irin na si ma worth 50 million oya tu oya tu gba 50 million mi o je lo lojo kan soso eh eh e ma fi yede
1: eji o reke lewa o mi
0: o yo da fun o DJ Good oni bi arakunrin sa si mo nwa nu bi se mo wa nu oni to n tenu e lo n ba di olowo oni ikan to wa wa last tokunrin wa last lo ba de o oba ni eyin ah iwo iwo kunrin so gbo pe ile bi ti oba wa si njo si a fe ra awon kan sinu bibe ni a fe ka won eyin nepa kan wa sise sibe kan fa na wole ki ina mo tanu nle a si tun ti nwa oya gba o oya gba o 100 million re ko lo fi sise yi o oni ba se do lowo ni yen won ati yawo re won si ti bi mo merin iya si nje won o won wa lowo won ko le won si gbugbe ni yawo ba ni ha ha owo buruku lo na iwo ko hun ha won ati oni le fe ra mo o a ko ra wa le ni won ni yawo ba lohun ki gbe kiri pe kini oko hun won ni fe oko hun mo hun ni fe oko hun mo loko ba ni amo ko mi nle jajo mo gbadun owe lo ni kini in fe omo o in se mo o a se atuka ni atuka ni atuka ni won si lawon ni fe yawo awon won wa lawon runu pe ah se yawo awon wa fe lo lele a fe para awon dan ah e para yin lori pe yawo so pe ohun o se mo te ti ni owo abe gbagbe pe lowo ni won gbagbe pe ohun ti lowo ah yawo awon won love e gan so wa ye ko se ba sa ah ekun didi ni won le tun sun ma yi yin ti mo ni ke wa da si loni na
1: iwo padi ni
0: emi o riru obirin ba rin laye o DJ Good seyin riru e ri sa eh se riru obirin ba rin le aye yin won ti lowo iya jo nje won atoko etele ni o won si menyan ti won fun won million million ise to ko mo niyan gbe fun ejo to ba ti eje yin gan na n gberu se ba fun seyin oni se ni
1: teni to ba ju lo mo ke ma ba lo jimi ni ti e ko ma jaja o
0: ah won ni to ba be mo lo ko mo lo 070-6949-3000. Number to work on is Splash 105.5 niyan. One you ti lo sa. That's probably ti lo niyan. 070-6949-3000. Tabi ke bapa abi wole 070-14-47-5770. Awon eyan ti wa loju opo. Hello. Era sa oruko yin ati bi te tin pe wa yin. Yes sir. Okay, eku eru obirin lo si family house baba re.
2: Sogunwo.
0: En yo won kan gbe owo nwa ba won ise te mo npa re won si ne lo ma nse sin lowo gidi. O le je se tan baba yin ti se tele le ngba. Koma lo. Okay, mo ti yon ti mo fe yo nbe o. Hello di kola yi.
3: Hello sir.
0: Ekro le oruko yin ati bi te tin pe wa yi.
3: Oruko mi ni Oloye Mukaila Adisa lati Mosoke Oniyanrin ni Apete.
0: Eseun lati Apete ni le Ibadan. Oye ba nda si sir.
3: Baba, to ba se pe mi ba ni.
0: Eyin.
3: Ti e ni pe ko mo ti e lo kankan. O ma lo ko fa awon mo le.
0: Ko ma lo ko fi awon mo le.
3: Ko le ko ma ti e sogun owo gan ni pelu gbadun to yin gbadun. O ni kankan mi ti nbe lokan re le ni kan ti n ta ni ko ma lo.
0: Didirin senu. E seun. Mo ti yan ti mo fe yo. To ba si eyin se e fi obirin yin le ba na ni awon eyan be loju opo bi ba pelu ru mi e lodi ko lai o ko yin o ah mi gbo yin dada o okunrin wa lo nfe para hun o ni tori love ta ni love o si nibo love ti nbo ah hello.
4: Hello,
0: Arule Gbenga Adeboyin.
4: Okunrin
0: le nke sin.
4: To
0: ba je mi. Pe lati ijari. Ori
4: iya to fe je ni. To fe kan ni o wole wa.
0: Kai.
4: Okunrin yen mo pare o.
0: Aye lo fa no. Eseun o deep. Eni kan bere lowo mi lori TikTok won ni e dakun iru aseje wo ni okunrin yen je ah boyo de ti je fokan ni awon efo eletutu kan. Hello Olorun yo sanu mi. Hello o ko yin ati bi te tin pe mi. Ah hello ngbo yin jare
5: afojo to da ladaju o.
0: Abe wa ri nkan ti mo mu wa loni bayi. Lo ba lo won sira mu lesi, won para mu. Ah lori pe obirin lo nfe mo lo. Iru ife ku fe wa wa le yi tori Olorun.
6: E ka le sa.
0: E ka bo un.
6: Yes sir. To ba je pe mi ni ma ni ki awo yen ma lo.
0: To ba je yen ni ko obirin yen ma lo.
6: Ko yen ma lo tori pe eni aba se laanu.
0: Ba
6: mo danko ni anu.
0: Ko
6: si ti en le so fun en ti o ba mo danu ko ni ma anu na ni.
0: Amen. Wala kuata in la blelezin. Fo adura boju. Jesu lu awa mi. Eriwo ya. Won ni ebo nla lo je. Ebo tin kagun laya ebo kanka. Okay, ma yen ti je bo lowo lady yen ni. Emi gan ri be, mo ri be. Tabi ko je pe obirin gan lo di oko re gan mole. To ye po gan ni ojo la se yori. Toko wa nla se yori. Tinu wa nbi e lo ko tin yin o.
6: Oko mi ni Ibrahim lati Oluwo.
0: Lati Oluwo. O ye ba wa da si.
6: To ba je pe mi ba ni.
0: Ni
6: ko mo ni ko para sinu ya re.
0: Ni ko para si odo ya re. Ite
2: meji omi orombo lemon chili edukan ati iyo.
7: Kilo popo, kilo de ti eju se ku gbogbo ile bayi.
2: Apopo si mo fi fun eyin mi ni o. Mo fe dabi e.
7: Gbagbe apopo yi, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun ni o lo. Beeni, je ki eyin re fufu lona adaiba pelu ohun ifoyin Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun. A se pelu eru adaiba ti o je ki eyin re fufu ati omi orombo lemoni ti o fo eyin re jile. Epsodent Charcoal Eru Adaiba eyin fufu dada.
8: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why

0: mo so fun yin mo so pe omo alaje ni mi ati lo re ta oja awon eyan si n pe wa wole o jake jadu agba nla aye na tin gbo return yi e lo di kola yi yes sir uruko yin ati bi te tin pe wa
1: aki busai ri lati mose
0: yes sir e ka bo sori eto e ba nda si sir
1: o jare seri obirin yen
0: enu
1: be mi ti won yi teni fun
0: eni le ni ti won ki teni fun
1: be ni ni e ba gbe gori esin to ye ko so pa ko luke gan yo to jago
0: be
1: ni
0: ah
1: seri ori re ko ku le na ko lo ori olowo laye
0: iyen ni ori obirin ohun
1: bẹẹni
0: abi awa le so pori re gan ni dina oko ini ti jo ma wa danfo
1: bo ti bi niyan
0: ah
1: koko re don mo gba laye to ro le ko were ba o
0: ko jo mo lo bi oba lo ba gbara ba san ki boju weyin mo
1: so obere po le awon to da wa
0: ko
1: fe le ijo ege ti o to mo
0: o ti yin mo ti yan ti mo fe yo daddy mi e seun gan ni sir mo ti yan ti mo fe yo e se
2: e wo etun wo ola otan ola ku seyi jaburaja
0: e ri po ni agbara loni bayi emi wule ti so fun ma yen tele pe gbogbo jati jati iyun te nseun e ko be mi leje mu to ngba ti an pe mi je kokon para fun I want olorun a bless yin kimi wa irun kan baun o ma so pe eyin kini emi laye mi emi lo ma ja dam e lo jare o ko yin
3: hello e ka le
0: yes sir
3: lati olugbode ni mo ti pe
0: yes e ba nda si sir
3: oh se ri ori elomi o mo pe o
0: ehn
3: to tin jiya lati joy ti wa te pore bi gari le mo te se te boya wa ti atin gba tolorun wa da otan to wa so wi pe ohun o fe kini
0: se abe wari
3: boya angeli gan lolorun ti tun gbo wa foko abi

0: Eja gbadura Olorun gbogbo agbala aye adupe fun ori ofe ti eto fun wa loni wi pe ka tuje alabapin oro re agbadura pe ki ojo okan wa ko mole ki oye oro re ko ye wa ye ke ke ati emi oloko ati awon akeko kade alayo kade alaboku fun loruko Jesus Christina Oluwa wa amen amolaye lati ki gbogbo Olorun ka nbo loni o si ori eto yi ko ro Olorun lori anfani igbala na ni anwo bi ose to koja na ni mo ti bere si ni ko wa lori anfani alakoko ti a bere si nwo na on na si ni mo pe ni iya enipekun ye ni pe enikeni to ba ti gbagbo ninu Jesu to si ti den ni igbala mo gbagbe pe igbagbo ninu Jesu Kristi gege bi omo Olorun to wa si aye to di eniyan to si ku fun ese wa lori ge agbelebu to si jinde ni ijo keta iru igbagbo yi na lo ma so yan di eni igbala romori kewa ise ikesan pe ti wo ba fi enu re jewo Jesu ni Oluwa to si gbagbo ninu okan re pe Olorun ji dide kuro ninu oku a o gba ola so leyin igba teyan ba ti gba igbala yi anfani alakoko to se pataki fun lati mo ni pe en to ba ti den ni igbala o ni iye aini pe kun mo salaye fun pe iye yi ki se nteyan o gba leyin igba to ba ti ku ti Jesu ba ti de lelekeji l'Olorun o sese fun eni na ni iya ni pe kun tori be li so fun wa wi pe Olorun fe araye to bege o si fi omo bibi re kan soso fun ni pe enikeni to ba gbagbo ko mo ba se gbe sugbon ko le ni iya ni pe kun so ti de ni fun enikeni to ba ti de ni igba la so fun wa wi pe iya ni pe kun yi o je iye ti o je pe emi mo Olorun lo ma fun eni to ba ti gbagbo so emi mimo yi abele so fanu we juanu ori kefa yen 63 yen o ni emi ni so ni di aye tori iya ni pekun yen na lati oni ise to se fun wa na ise lara ise ti iya ni pekun ti Kristi ni lara ise ti iye yen o se nu wa ni lati so wa di aye tori eni eje mo pe teyan o ba ti teyan o ba ti elese ti oni Jesu eje mo pe oku eyan ni oku eniyan ti rin oku eniyan ti nsoro oku eniyan ti ndagba oku eniyan ti to kawe oku sugbo oku eniyan si ni tori bele so fa nu we fe sori keji ese ikini yan o ni eyin lo si ti so di aye nigba ti eyin ti ku ninu ese ati ire koja yin so awon to so to ba soro nibe yen awon eyan jakajakan wa laarin won o awon to ti bi mo le mo to kole to ni orisisi dukia sugbon oku eniyan leni ti o ba ni Jesu oku ni oku ni kini kisi ni tumo pe iru eni be je oku iye ni pe ni waju Olorun ko si laye ko si laye sugbon teyan ba ti wa de ni igbala igba na l'Olorun wa se kini o nipa e nipa agbara iya ni pekun yen ni o wa sese mo ni o wa sese di eni to le ba Olorun pe yo wa sese di eni ti Olorun le confirm re pe o sese wa laye ni eja mo pe o sese ke eyan ti gbele aye fun bi adota odun sugbon ninu record Olorun ko ti bere se gbele aye rara tori oku eyan ni oku eyan ni so ese na si ni nto ma mu ke eyan doku ni waju Olorun so ni waju eyan o wa laye sugbon ni waju Olorun eleyi oku ni o eni ti o ba si ti gba iya ni pekun yen ko to ko laye yi Olorun apade ni nlo sugbon adupe lowo Olorun to fun wa ni anfani lati jola iye re iye ti nbe nu Olorun mo so fun pe iya ni pekun yi na ni iye ti nbe nu Olorun so a si so fun wi pe iya ni pekun yi o na ni o na ni idaniloju wi pe te nba ku laye yi ti nba fi aye yi sile won ba Olorun joba Juanu ori kewa o so fun wa o ni awon agutan mi gbo ohun mi Juanu ori kewa te ba ka lati ese 27 yen 27 ti ese 30 o ni awon agutan mi gbo ohun mi emi si mo won si ntele mi o ni emi si fun won ni iye ti ko ni pekun won ki yo si se gbe lai lai o ni ko si si eni kankan to le ja won kuro lowo mi so eni to ba ti gbagbo nu Jesu to ni iye yen ko si kankan to le ja ogba lowo Jesu ko si kankan na so yen ni pe bo ba ti di eni igbala to di eni igbala to to ni o ki se pe yen lo source nikan o sugbon tokan re lo fi gba Jesu yi to ba ti gba orun rere sose ni so ko si nkan kan to le mu Olorun apade mo anfani igbala niyan e je mo pe yato laarin awon to je omo olorun ati awon ti n se omo olorun niyan wi pe tori ko ti gbagbo nu jesu ti si o si di di omo olorun owo le se gbe na oro ti jesu so niyan eh joae mark ori 16 ye kere di ni ogun ye o ni e lo si gbogbo aye lo wa su irinre fun gbogbo eda en to ba ti gbagbo ta baptisi re yo la so owo la niyan o ni esugbe en ti o ba ti gbagbo yo se kini o yo jebi so ami wi pe o le jebi parun ayeraye ami wi pe o le jebi orun apadi lati pe ki won ko wa ma duro lojo ikeyin a idani loju yen na ni iya ni pekun lo je fun mo si fe tu je ko ye wa wi pe se ri iya ni pekun yi o le mu ke eyan gbele aye pe o se ke eyan se kini ko gbele aye pe nitori agbara iya ni pekun to n sise ninu onigbagbo sugbon onigbagbo to ba ni imo npa re ni o ati onigbagbo to ba gbagbo wi pe e je mo pe bele son kankan iwe oni samu yen ni iwe orin David Psalm 118 yen ta ba wese keta din ni ogun yen o ni emi ki yo ku bi ko se kini mama yi now aha emi ki yo ku bi ko se yiye o ni ki emi ki o le ma royin ise oluwa ta ba tu wo orin David yen na bakan na orin David orin ikokan le ni 91 yen o so fun wa e je mo pe olorun ni fe wa lopolopo olorun si fe ki ajola iye re Psalm 91 yen ta ba wo ese to kan ninu orin yen tori e orin David la pe si orin ni so ese to kan ninu orin yen ese 16 yen keri din ni ogun bele so fa oni emi gegun le mi o fi te olorun emi o si fi igbala mi han e wo ede yen o emi gegun li emi o fi te lorun emi o si fi igbala mi han so to ba ti gbagbo nu Jesu Kristi nipa iye ti olorun ti gbe sinu re nipa igbagbo re yen aha iwo na le claim we now ko so pe aha ati ko wi pe emi ki yo ko bi ko se iye ati ko wi pe emi gegun li a o fi te mi lorun so nipa iye kan to ngbe nu re ni kini o ni idaniloju pe iwo na le se kini o le gbele aye pe ko si si agbara kagbara kankan to le ge emi re kuru aha ara ise nla ti iya ni pekun to se fun wa gege bi anfani igbala wa niyan ta ba wonu bibeli opolopo awon omo olorun ni won lo je pe won pinu nu okan won pe bo sile je pe won doju ko orisise ewu ati jamba sugbon won pinu pe rara emi won o ti lo bayi fun apere Jesu Oluwa looto ni pe Jesu Oluwa o gbele aye fun bi ogbon odun o le die ni meta ti abo sugbon e je mo pe awon ju yen won ti fe se mi re legbodo ko to di igba ti o papa ku yen Jesu Oluwa pede kan nu wejo anu ori kewa o so fun wa nibe yen wi pe ki se pe boya eni kankan lo le gbemi mi o Johanu ori kewa ise keta de ni ogun Johanu ori kewa ise keta de ni ogun o ni tori na ni baba mi se feran mi nitori ti mo fi emi mi lele ki emi ki o le tun gba o ni ese to tele yen o ni enikan ko gba lowo mi sugbon mo fi lele fun ara mi mo li agbara lati fi lele mo si li agbara lati tun gba o ni ase yi ni mo ti gba lodo baba mi kini Jesu so nbe yen ki se pe boya awon ju yen won lo agbara won ni Jesu Oluwa wa le gbara re la lara o mo jowo emi re fun ise igbala okan wa ni so e si ma wo nkan o en to fun wa ni iya ni pekun niyan o so e ti ri agbara ti iya ni pekun to ni ninu aye eda so to ba ti gba iye to wa nu Jesu yen iwo na le nigboya lai so pe rara emi o ti le ku bayi awon o ti le ku bayi won o ti pari ise t'Olorun ran mi lati wa se nu aye so to ba ti le gba iya ni pekun yi iwo na le gbele aye pe o titi gba ti akoko re o to a o tesi waju lola mo pe o ni alabuku fun
1: alaye idan si ibere tabi lati se oniwowo eto yi e ko si wa lori number yi 081-633-09-793 le ko si 081-633-09-793 e tun le download ẹkọ yìí àti àwọn ẹkọ mìíràn lórí wẹbsáìtì wa www.ekobibeli.org ẹkọ bíbélì jésù níbi gbogbo.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo Monday oni mo ni 17/08/2026 mo ki yin tologun tologun mo ki yin teleso teleso mo ki gbogbo eyan omo Olorun te raje jeun e dide nle o Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank Temi Diri Market gba gititun ni ilu Ibadan egbo sa egbo ma gbogbo eyin wo le fe bi omo alaanu e ri pe mo ti so Saturday mi pari e mo so lana mi o pari e iyen Sunday oni Olorun so pe to ba le gboran wa bi omo alaanu eni kan mo mo ti bi mo tan no en to ba ti bi mo alaanu ibi mo tan gbogbo eyin si site ti bi mo kiki omo to bi laye alaanu gbogbo brother ti o ti bi mo idi ti o ti jo bi mo so mo ko le ba bi alaanu e dide gbogbo eyan oni lojo aje bo si se ndide mu owo kan dani lowo e e ma bo nbi pepe jo nto ye Olorun gbogbo le e ma bo ti o bi di ojo Friday okan ojo kan te gbori ni mo so gosh gbogbo eyan omo Olorun e je nkokko side bayi ni ana bi awada bi ere o ye ka gba Holy Communion ni Wema ati ni gbogbo Sona Church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara Olorun ko sin ti o ye ni ojo Sunday tin boy mo nfi towo towo so fun eyan omo Olorun pe e ma binu but bogo se boya to ye traveling na ni ba se wo bi o se ri ko lo se lo now lagbara eni to la ya to ni ojo Sunday lei ko sin to le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa gbogbo se nje ti Olorun mo bo nibi pepe e wa do bale wa kunle mo mi e kunle dadi e do bale e mu owo ti ma so tele si lowo oni yato ojo aje ni engineer e pe pastor Mrs. Temitayo Odekunle Epaphras ko mo bo

Guys, gbogbo le eyi ka oto eyi ka o se ni baba bo se di owo yen mu fun mi lo nje ojo mi lo se yi fun mi lo nje ojo mi olorun emi awon woli ah je mba je lo se yi bo se so lori idobale olorun mo gbadua fun gbogbo awon omo olorun atemi gan ti mo wa nu studio je abaje lo se yi ose ijojo ose ninu ose ta ni gbagbe lai lai minama kwa mena shato ali abadus jesu oluwa wa gbogbo eyan omo olorun e dide nle hallelujah la meje asisi ogo mejo somebody stand up and shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah e juwo si ologun ajobo agbeyinga aso ipo se o titi lai lope wa lodo e wa nowo yen si waju gbogbo eyin te mu owo dani ose ko je ose mo ni gbagbe gbogbo alaje re ki won bere si wa osu n pari lo kiri opin osu omo wa ba o olorun ni ona ara ti momo yi o fokan si je ki oba je je ota atayato je ki ogo momo yi o bujade in the name of Jesus Christ jesu oluwa wa now eje n se bayi mo ti si de waasu kan ti mo so pe orisi omo meta lo wa ibi ti mo ti mu na ibe na ni ma ti mu bayi and emura o gbogbo eyin ara ni lati gbadura ta fe gba yi merin pere ni baba gba tan loni a tun gba lola omo meta ni olorun ma fun eda laye omo melo eyin mama le leleyi gbogbo church ni o gba meta yoku omo melo mo olorun won fun yan omo meta mama omo meta lo wa ti olorun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je le keta o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni o si keta omo yo ba lo so be bibeli o so be olorun o so pe o si keta omo ogbodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e be mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo omo birin omo obirin bayi to olorun ba fun o lawon omo birin especially awon ito ba fine inu yo mo dun ai mo ya awon ti an bi omo birin inu aye e mo mo je won tan yin je o omo birin oda o omo birin wulo gan praise the lord omo elekeji lomokunrin hallelujah o alawon ti an bi omo okunrin to lo fun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ke mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o

parada ti mo da laanu alawon ti an bi mo ti won bi laanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi laanu e wo yin mama yi e wo bi won se ba mu amu mama to bi mi lomo wole igbo ba di stage kan ko sagbara mo omo to mo je lo ma anu o si ni omo laanu le tori e lati nigeria lati america ko wa tebati o ko wa joko ti o ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se lu te le nki gbe na ni mo ri sign mo fe joko ti ya mi se wa lo ma laanu ta nso yi o le jobin o le jokun ma mo boya ya yo ti sun wa bi o ma laanu oni keta omo ti won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won ri omo laanu won ni mommy e wo ya kan nu awon elere film mo sese ri ni yin mo boya ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won omo laanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo wa bi laanu adua kan ti emi oluwa ni ka gba niye baba o ni ko bi laanu mo ti wa ninu church ti mo ti ri bi ti omo ti n gbadua ti mo n gbadua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wadi efin ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen n lo fi yesu ogun owo ko si sadede bi sogun owo won ni o ni condition o gbe sinu apo ohun omo le bi igba teyan ba hun olongo mole ona to gba to fi paya ti ni ha sele nti o ba bi omo laanu sa o kan fi di jona ni anje mbi o gbogbo eyin te nwo mi se wo lo ma laanu nu omo iya re ki so wo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo ma laanu o won lati keke lati ma ku si eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa ni se amobe o le gbogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade oni ma mi wo to ti dabi akare ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olohun lo won gbo to o se se ko je pe gbogbo awon mo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon mo re won o fe mi re latan o se se ko je wi pe won di panpa won si so mo dadi won won si fi ya di o bo to ba gbadu ayi o ri kan ti o jade ani eman efi mami ile efi mami ile mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pariwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe laiwo pata igba ti an yi to bode bi iwere gbogbo awon ti an fe ba ye ija ho ni won sani ko si kankan to duro mo to wo ba won bi omo laanu mo be olohun ni pe jo mo kan fun mi lomo fun mi lo ma laanu hallelujah o adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gba nkan mama ko yan ma lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si po ma anu ni eje nso kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju oni o wi ke die ju o lo bi je pa won ya kan iya ti an je loni o wa justify awon eto ye ko mojuto eto laanu re esu koyin si ko ti o ro ma anu re ko ti o na nkan kan si ko ti o le nawo si ete ro bi oni je yin ete ko ju si on gan lo si laanu re o oni o lo ti obo yo ni mo mi se ti je yo tun fo gbo to ba tun lo to tun bo yo tun wa eyin kan be nbi omo to pe to se wahala si nje o lo ti bi owo gan kan mo fe keyin ya ko fomi je gbadua loni o bi mo ni o ti bi laanu bo ki buru buru komo keni kan mo ni bo ti wule ko le to o ri ninu o awon opin lo gbowo le lori to nawo si mo ri mama ti awon me ti lekun mo ti o se ni kankan to bewu titi ya yen fi ra re ku e wo mo ta won mo ka yen se ni kete ti wo yaku bayi won order fun mo lu ni won order fun mo lu ni ki se gbo ba to gbowo kale e mo kiyesi mo like iwasu yawo mi o ti da ju loni
ó ní ẹ̀yin mọ̀mọ́.

0: sa.
1: Na gbogbo eyin omo Olorun kin to so yen ko to gbadua yi. E mu omi yin pade mi. Mo ti so awon omi kan be te tun se. Ibi to ba ba wa na ni. Sa lo mu omi. E mu pade mi lori Facebook, YouTube ati TikTok. A fe gbadua si. Bo ba bi omo to ba bi alaanu. O ti bi mo sa. Omi wa na a se nkan. Sa tan Facebook we, tan YouTube we, ko tan TikTok. Ma se nkan kan be. O dekun li Epaphras baba mi o mo be ni kankan chat o awon scam nbe nbe o iyen lo be gbogbo lete ba ti ni anfani ati gbo mi number yo kan to ja sodo mi lori Facebook o ri nbe mi bayan chat na ro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct o dekun li Epaphras wuli lori afefe o ri mi kan lo si odekun le papa wa lori Facebook wa lori YouTube e follow me ago mefa bo 6:30 and ni agbara olohun gbogbo yin te wa ni United Kingdom ola ni service yin ola Tuesday o si jowo oro le eni kan bi ago melo e je so pe ni ago ma inji debe lati ago merin ago marun ngba ti o ba fi da ago mejo abo si mesan a ti wale loruko Jesu won ni wa gbo wole yin ni nti eni wa se mo to ba lo mo nbe fi number ti mo fi sita ti ma fi sita ibere flyer lowo mi pe lo be je woli o gbo wole o wa ri oni mo salai na ni ebun olohun ti a fi fun o nipa igbo wole awon alagba lagbare ni to laye ato ni woolish ni ilu London ni agbara olohun woli odekun le yo gbo wole awon eniyan ni agun marun irole e ba mi so fun awon to ba nbe nbe ba mi pe ba mi send the voice mi si ayo ni ti e 081 637 kan 3443 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni wele wo flyer bo se ko na nu bo ko yin o ba yin flyer 081 637 kan 3443 o gbe yin odo Jesu e ma mu ra le convention yin next week ni ojo ose ti nbo lati ojo Thursday Friday Saturday lagbare ni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo Jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo mete tata wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo Sona Church gbogbo eyin odo Christi e mo mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine. Your light has come, convention 2026.
0: Sa to baba won bi omo alaanu emi wa ni omo yeju ewu emi ri atemi ejo connect ni bi nti awo mi ka jade le kan na iwo bo mi mo inu re inu lo bo connection yo ti bo sun bo lala la lo mo la mo mo gbadua ni ai mo ye gba mo mo lala ye onisu kikin lo de bo awon ese bi ni ti an ka ti je mo pe inu bi ti won bo mi mo te ba so ma le to je ya yen ni o ye ki o mo ni passion fun odidi odun kan o bere pe ki mo mi re nje fun odidi odun kan o lo ba baba re mo mi e ko ni mo kan mu nkan wa fun yin o ye igba awon omo yi ronu Jacob ati Esau o ni omo mi sare lo sinu igbo lo pa nkan wa mo fe je baba e lo bere kin le son ti o bo lojo ola ire ki wa lowo fifo eni kan ni mo nse kan dole o me mi le fun yin nkan kan iya je o e lo lo be na fun to to eje to ti da sile te ba ro ma laanu oro ti o mo jabo lenu e bi o se mo soro gan ti mo ta anu ta anu ti e go tun mo se daddy mi e pele ah se nsi le lo bi mo fe lo yi o ma laanu le pa odidi fisa re ti nitori e eyan bi omo merin ilu ibo lawon merin wa iya siku elomi lo sin won mo ti ki lo boyin jo ni gbogbo eyin iya te ran lo ilu ibo ko si nbe sa laanu nu ki yo bi omo ko se to le buye pe no last respect won sa nwowo ni omo olo awon omo kan juwa omo to feran owo lo bi o bi alaanu omo alaanu omo alaanu eyin kan won ti so moro iyawo re n lo le opo lodo iya re eyin baba kan le payawo yin ikadibo o wa nki gbe po mo toju e e so ko alaanu e gbe owo lori mo duro ninu ipepun ase nitori majemu to fi gbe awon iya kale gbogbo eni to ba se ami to si jakeje nti won duro ti lo mo ni ki omo alaanu ko dide fo wa bi omo alaanu in Jesus name and just omo le ba ni yes
2: yes
0: wa gbe eyin te ba ni ye ni baba
2: baba
0: so mi do ma laanu fa won obi mi
2: so mi do ma laanu fa won obi mi
0: e gugu wi bayi pe fa anu obi mi si mi loju
2: fa anu obi mi si mi loju
0: je laanu mama mi
2: je laanu mama mi
0: je laanu iya mi
2: je laanu iya mi
0: Jesu oluwa wa e joko omo meta lo gbodo ba won bi laye omo melo ma si ni e bi gbadua omo meta lo gbodo ba won bi enikan ni kin sawo alakoko ni omo ika omo ki mo pe ika ani awon omo ika iwe ni mo so fun yin to paya re won si ton ku elomi o paya re enu ni fi npa a paro fun dadi e nti mo mi re o se a paro fun mommy e nti dadi re o se omo ika omo to je pe ndamu ya re enikan bi bawo gbogbo eyin to ba se pe onimukumu ni omo ika ni o omo ti en tori gbe iya lo si police station every time e so mo ika ni o omo ti mo daran omo ti mu kolos ika omo ni o e so mo mo ri ya kan to so ni omo mi a to ba se pe mo mo ni ba ti fi se menstruation ika omo omo to je pe to ba ja tan ladugo bayi iya won lo mu omo ti nje gbese ani won lobirin won adoju ti ya won awon iya yen o je nkan kan loju won eni kan ki mo fe se pawada omo ika ni o ese re nja ra lo si wa ika ninu we proverb chapter 6 verse 18 proverb 6 18 gbese oni ese won sare lo si ika omo gbese je wo proverb chapter 6 verse 18 aya ti wu mo iwa buburu ti wu mo buburu ese ti o nja ra ire sisa si wa kini omo ti ya bi to si mu resort egbon re o si dana aburo re o si dana sun ironu yen ni university ni aburo yen ro titi te ku wo bi omo ika ni o nigba to ba ni aburo to je obirin to ba sun ika omo ni o to ba ni ogbon aburo to je okunrin tabe egbon to je okunrin to ba sun omo ya kan na ika ni o to ba mu gbo alawon omo ka eni kan ni mo ti bi o ti bi ka igba ti ko ba bi akeke ni o bi ati paramole onu ojiya iwo to bi ka kale igba to no ba bi mo e fi le onu orin to won bi o ti wa bi onu atubotan re ko jawo ninu palapala palapala oni won o fi ole iwo lo fi le e ba nbe tin be legbe yin se so mo ka bo ni sin anfani kan be o le ronu pi wada ko tun aye re se e wo mo ti woli olon bi tani woli heli awon ika omo awon seku pa baba won owo tawon eyan ba mu wa si pepe won a gbe eran ti an ba mu wa won a fi gini rin gogo won a fi mo je ti olon si gbe omo alaanu dide ti won pe ni samuel o si lo kilo fun won at the end of the day won o down won baye baba won je omo ika mo baye obi je ni ironu re ni mommy ero te ku ironu eni daddy ero te korun alakeji omo ika e jan se mo le eyin te ti bi mo yin sori e ke baba mo fun mi lomo ika dai woli ode kun le lori facebook e wa gbo kin to mo lo mama gbogbo eyin omo olohun gbogbo eyin te fe bi omo alan gbogbo eyin te fe bi omo abi amomo bawi mo fe ko ru ebo ti bi mo se nso ebo kisi ni olohun jo je bi omo alaanu je baje gbogbo eyin omo olohun loni ojo aje se nkan to yato ka wo ti emi awon woli o mu jade ninu ipin rawe eh be mo fi rugbin mo fi rubo mo fi ida mewa mi mo fi rubo olohun je n ba won bi omo alaanu oni be eyan ba bi omo ti o ba bi alaanu ko ti bi mo
1: account number church in 2017, 4290, 47, 2017, 4290, 47, Comfort Life Mission International, First Bank. Being your Bawole Luele, 1966, 36, 38, 73, 1966, 36, 38, 73, Access Bank, Comfort Life Mission International, you'll be daddy. And your Molon, you won't be loaning, a Kunle, a Jim Bashe. And you tell Mark your wedding anniversary, a Kunle. I'm not one minish and told you about those. Wama Lake Sani. A bala, Timbe, a daddy, they call one week, bring away. Hello, say in the name of Jesus. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Mom, but what from president at the governor? What? And you know, Lord, or Jesus, your long community, your excellency, in Jesus' name. And you got money testimony, and your loud, you could need to clear 080-88-71-65-66. I send the message in. Ire atanu ko bayin. You are blessed. It is well with you.
3: Flash FM 105.5.
4: Baba.
5: Yes, my son.
4: Tell me a story.
5: Millions of years ago, a meteorite made of vibranium, the strongest substance in the universe, struck the continent of Africa, affecting the plant life around it. And when the time of men came, five tribes settled on it and called it Wakanda.
4: Why?
6: We are black. We respect our culture. We are the history. We stand for unity. We stand for integrity. We are Splash. All Splash. 105.5 FM.
7: 105.5. The Splash.